0: salita ng mansana.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim pa rin sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

0: number one kahit saan.
1: Smile Pinoy Pride na sa Cool FM and Cool TV. Magandang tanghali mga kalamaw and kasmileys. Ako po si Kiam hanggang alas 2 ng hapon na nasa kaligitnaan tayo ng October. It's October 12, 2026. Monday na naman dahil tuloy-tuloy ang tutugan ng OPM natin. So, hello dyan sa mga kalamam natin na nakatutok sa online radio box, sa Twitch, at nasa Discord stage ng Smile Community. And of course, na napapakinggan ng mga relapse dyan, ng mga music, ng mga napapakinggan, at tinatrumpan ng tatlong oras ng nag-relapse. Grabe! 3 hours of relapse. OPM hits na talagang suwak sa panglasa ng mga listeners. Okay, tuloy-tuloy tayong tugtugan hanggang alas 2 ng hapon, which means 3 oras na ang Smile Pinoy Pride. Diyan lang po kayo ha, mapabalik po Crazy Kiam for another round of OPM hits dito lang sa Cool FM sa programang Smile Pinoy Pride.

0: Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan.
1: Araw-araw,
0: promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Kayo'y nakikinig sa Smile Pinoy Pride kasama si Kiam dito lang sa Cool FM.
1: Smile Pinoy Pride kasama si Kiam dito lang sa Cool FM and Cool TV at sa Twitch. Magandang tanghali. Naka-lunch na ka ba ka? Well, hanggang alas 2 ng hapon at magkasama natin na aking friend sa office na nakatuto kayo sa iyo. Kung at sa mga hello dyan, sa mga and pag-greet ng mga kalamaw dyan.
2: Hi.
1: Yeah, si Aubrey na nasa office mate ko yan. Well, na nag-hi na sila pero kumain ka na ba yung lunch? Well, tuloy-tuloy tayo hanggang alas 2 ng hapon. And speaking of that, napod si May. Hi, May.
3: Hello.
1: How is your day?
3: Okay.
1: Nakikinig ka ng Cool FM?
3: Hindi.
1: Grabe. Grabe yan si May. Kay si May na nakikinggan na nga. Kailangan makikinig tayo ng Cool FM sa online radio box, sa Twitch, at sa Discord. Kaya tuloy-tuloy tayong tugtugan dito lang sa Cool FM and Cool TV for Smile Pinoy Pride. Diyan na po kayo!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Smile Pinoy Pride kasama si Kiam hanggang alas 2. Ay, wala tayong oras mga kalamaw. Nice ko yung pa-shoutout dyan ha, Aubrey.
1: Hi guys, shoutout ko sa Peso Ladies.
0: Grabe. Ikaw May, may pa-shoutout?
2: Wala akong pa-shoutout today.
0: Okay, and of course?
3: Shoutout ko ni Ace Kaili, ni Ma'am Joy, and more to share.
0: Yeah. Thank you sa pag-shoutout dyan sa mga tatlong nakatutok dito sa office. Okay, wala tayong oras. Susunod na si Liz Mangubat for P-Pop Express. Makita ka tayo next week, same time, same station. Ako po si Kiam, now signing off. At mama, at tutok lang kayo sa Kiam's Overthoughts every Tuesday and Thursday, 8 p.m. sa Squadologs YouTube. And tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 p.m. sa Bound FM, Cloud Radio, BR98.9, and Extreme Online Radio. At dun ako, muay!

Ito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: Rosin Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Rosin Beauty is available at Jor-A Supermarket, Melody Mart, O-Spend stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ah, pagod at nauuuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
2: Sa mainit na panahon, nauuuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
1: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
2: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: ano?
1: Repeat,
0: iba may si Denzi Grab. Hoy. Wag na i-web, wag mo na i-wag. Hindi, may sinend yun. Uy! May sinend, uy! Ito yun!
1: Hindi, nag-sisting sa ano.
0: Sinend yun, uy! Uy! Sinend yun, uy! Check mo yung ano! WhatsApp! Yung WhatsApp! Oh my God! Ah! Jeremy! Dito, kung check mo lahat ng mga pinagsisend!
2: Ay!
0: Binampo pa, oh! Binampo pa! Tama ka na, Mark Morales. Off top ka na. This is not about you, Mark Morales. Honestly.
2: Ay!
0: Ano ba yan? Therapy, ulitin mo yung obbebe. May cement, si Gabo. Midget ito, walang click me. Hindi nga, ito. Yan o, si Ned to. Yan o, si Ned na o, yan o. Binampo ka sa WhatsApp. Terabi Estrada, you did not double check or ano. Meron tayong bagong title card at medyo, bago tayo yung title card na very totoo, legit totoo, walang clickbait. By the way, sabayan po tayo napapakinggan sa Cool T, sa Cool FM, sa Cool TV at sa mga affiliate stations sa buong bansa, nationwide pa, worldwide pa. Okay, RKW, are you on the air? Oh, on the air na nga sila eh. Om Sim! Therapy, na-download mo na ba? Ulitin mo nga yung ano yung title card. Paano mo nga? Aya. Ayan o.
1: Aray ko.
0: Ayan, Omzi.
2: Aya.
0: Good evening, smileys. Ba may animation yun?
2: Ayaw!
0: ulitin mo, Terabi. 1, 2, 3, go! Boogs Magic!
1: Om Sim Smiley!
0: Ito na po ang ating tuling episode ng Good Evening Smileys. Dahil po, meron po tayo isang mahalagang anunsyo po mamaya po sa katapusan ng programa. Wago mo na yan. Good evening, Smileys! Okay, before tayo magtuloy, panapit na po ang launch po ng Cool FM, relaunch ng Cool FM dito lang sa Smile Platforms. Actually, kung nakita niyo ang ating YouTube channel po na yun ay nakapangalan pong Smile Online Now na po ang ating YouTube channel, pero same pa rin yung ating hindi po tayo sa simulcast. Pero, yun nga, nagiging Smile Online Now na po tayo, guys. So, abangan niyo po, ito, seryoso tayo dito. So, katanungan po, Cool TV na tayo and Cool FM na rin tayo. Pero hindi pa, pero bakit Smile Online Now? Kasi para ma-emphasize din natin ang smile. Siyempre, hindi naman mawawala ang smile. Pero ito, isa sa mga pinaka dapat ninyong asahan is actually I want to make this clear with you all. Na ang ating programang Good Evening Smileys po ay maari matapos. Actually, we are planning to replace Good Evening Smileys entirely. So, bakit? Kasi nga, bilang paghahanda po sa pag-re-relaunch po ng ating istasyon, dahil hindi na po tayo Smile Radio. Ano na tayo? Technically, naka-test broadcast na yun ang Cool FM at Cool TV na yun. Ibig niyan sabihin ay maraming mga counting changes lang sa lineup natin, pero hindi mawawala ang Smile Media Group. So hindi tayo tigon ulit, hindi po tayo tigon. Okay, J4, take note, Terabi, take note, hindi po tayo tigon. Hindi tayo tigon, we're not TGON, okay? Kami na may-ari ng meeting. Huwag ka na mag-relapse, Blue Wave, tapos na po ang lumang
2: tigon.
0: na po ikaw mag-relapse. Okay, bawal na po mang-relapse. Okay, bawal na po mang-relapse. Okay. Bago tayo magtuloy, ito, very ano to. Meron po tayo mga pro, ito, sa Good Evening Smileys, guys, syempre, hindi naman tayo pwede na, ano na yun eh, hindi tayo pwede na wala tayong masyadong gagawin. So, you know what? I think it's a good idea tonight. Since sponsored pa rin tayo ng Meraki SMP, shoutout to them, shoutout sa Meraki, magmi-Meraki tayong lahat! Let's go! Okay.
2: Live!
0: Pero bago mo na yan, ihanda muna namin ang mga Minecraft namin, kaya magbabalik po ang Good Evening Smileys!
2: Good evening on Steam!
0: Good evening on

0: tuloy ang kasiyahan kasama ang buong tropa ng Good Evening Smileys at ang Meraki SMP. Join the SMP via the server ID merakimc.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237.
1: Aarangkada na! Ang saya! Ang sorpresa! Ang biyahe patungo!
2: First episode of Askers Cafe.
3: We set to launch later this month.
4: Kadogawa, of course. CG Animation Studio Chiptune.
5: This one came in today with low
6: pretty. Catch the brand new season of Askers Cafe. Renewing October 14 at 7 PM on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Askers Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
7: Having Discord blocked is absolutely not a good idea.
8: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
9: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
10: Yung pinaka basic ano ng gameplay, nakakaano lang, like why?
11: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize nang na-downsize.
12: Join us again for New Week of Talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday 8 PM live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Larutai Gaming platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
13: May nagbabalik.
14: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
13: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
15: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
16: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
13: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
17: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
13: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
0: Tuloy-tuloy ang kasiyahan kasama ang buong tropa ng Good Evening Smileys at ang Meraki SMP. Join the SMP via the server ID merakimc.fun for Java and Bedrock players and at port 19132 for Bedrock users only. You can also join via the alternative IP 185.207.166.237.
18: Uy! Uy, uy, nagbabalik tayo! Woo! Nagbabalik tayo sa Good Evening Smileys! Woo! Unbelievable! Welcome back sa Meraki, mga Lodi Cakes. Kamusta naman po kayo? Looks like tayo po ay broadcasting live sa Meraki ulit tayo. Eh, syempre, kasama po natin na yun sa mga smile walker natin na yun. Ang naka-AFK na si DJ Sen Official. Wala po tayong mga smile walker na yun kasi ayaw nila maglaro. Kasi hindi nila, kasi ayaw nila ako kasama. Hindi nila ako gusto kasama sa ano, sa Meraki. Guys. Kaya guys,
19: ay, pala kayo dyan?
18: Mga fake friend kasi sila, guys. Hindi, pero sir, no, it's okay. So parang meron akong utop ang end season, malapit na yata ng end season ng Meraki. Possibly po November na ata ang reset. So in this case, abangan nyo po, meron po kaming i-release na video sa Smile Online Now YouTube channel.
16: napamagatang literal Smile Waka Station ID. Smile Waka Station ID. Gago ko ng Station ID. Nandito pa ba si Redneck? Redneck, magandang gabi Redneck. Nandito pa ba si Redneck? Parang nandito ka ba Red? Red, magandang gabi sa'yo Redneck. How are you? Andahan mo ng PC mo sa susunod ah. Magfi-filming tayo ng montage doon sa tawag nito sa Mira, sa ating base natin. Kailangan natin perfect attendance tayo doon, guys. Mamaya na. Bakit mamaya? Ito guys ha. Sa ating finale episode, 2 hours tayo. Kukunin ko lang din yung slot ni Gabo. Oh, so walang po replay? De, kunin na lang ni Gabo yung time slot ng empty na replay, syempre. Diba, Meps? Meps, okay lang pa sa'yo, Meps? Meps? Nandito pa si Meps? Meps Garcia? Mark Ivirit? Mark Ivirit? Eh, Meps? Nandito pa ba si Meps? Approved. Okay. May tulugan. Wala na pong may tulugan sa schedule na replay. Abangan nyo po ang gabi-gabo ng alas 9 ng gabi, guys. Ay, alas 9 ba?
19: Ay,
16: alas 9 ba? Hindi. Tingnan ko schedule.
20: 10:30.
16: Tama nga, alas 9. Tama, alas 9. Alas 9 ng gabi, tapos may tulugan na putol. Ay, hindi. Sige, gawin natin. Kasi 2 hours na po ang finale po natin, guys. Kasi alam nyo, guys, kailangan po natin, guys, na i-celebrate natin ang final episode po ng Good Evening Smileys. Nakapila ka na yun sa train ticks. Oh my God, Red Techie! Ano, kailan estimated uwian mo, Red Techie? Kasi para mag-usap tayo mamaya. Alam ko may sowa. Anong sowa? May sowa na yun? Wala, uy, gagi ka. Ano, may sowa na yun? Wala pa yan, LTG. Wala pa yan, easy. Biyernes pa yung sowa. Kalma. Excited? Excited ka ba? Aminin mo sa iyo, aminin mo, LTG. Excited ka ba? Oo pa lang. Ito si EGCR. Kasi si EGC? EGC, nandito ka ba? Asan si EGC? EGCR ka, is kita tayo sa farm. Yung farm ni Alice ko. Farm ni Alice ko tuloy. Bakit farm ni Alice ko? Ayaw! Diesel, oso lang mo dyan. Kakain mo na ako. Tawak. Tawak ang kakain dito. Sarap. 10 out of 10. Good food, by the way. Good food. Hulaan yung ulam ko na yon, basta hindi adobo.
19: Sarap.
16: Hindi barbecue, kasi hindi kita bigyan ng isaw or AJ.
19: Sinigang?
16: Sana all na lang sa sinigang. Sinigang na hotdog ka dyan. Ano ang sinigang na hotdog?
19: Sarap.
21: Sarap yan.
19: Sarap.
16: Ito ba yung dream na pagkain ni Patrick? Sa 15 naman. Ay, sinigang na.
20: Alam ko na, Gio. Gio, alam ko na yung pangalan natin kay AJ kapag April Fools.
16: Anong pangalan? Good evening,
20: AJ. AJ Manila CR.
19: Ano Manila? Ay, para sa Bimbi.
16: Oo, abangan po natin. Abangan niyo po. Hindi na po Manila SDR ang pangalan ng ating istasyon ng transmitter ng Navarro. Ang totoong pangalan po. Ang totoong pangalan po ng Manila NCR.
19: Bimbi.
16: Oo.
1: Ano, parang sa bimbin naming mahal.
19: Ay,
1: oo nga, naka-ano ka nun, naka-ano lang, default skill ka lang. Actually, ito, ako sa'yo, ano, EGC, ito. May abiso ako. Actually, meron kasing command, ang pangalan slash skin, tapos pwede mo iset, tapos lagay mo lang yung link ng skin, yung original skin talaga. Yun lang yan. Actually, yan yung technique namin eh. Pagka bedrock player. Ito ah, sasabihin ko sa'yo, may sasabihin, ako may sasabihin ulit ulit. Hindi na nagbebenta ng win. May nagbebenta dito. Wala. Missile. Light ride opponents on fire. Silverfish Poner. Mob Closhy. Medyo ano to ah. Medyo... Wala lang. Okay. Hindi ako makapagpili na yun. Okay. Hindi, hulaan yung papagkain ko. Sino nagsabi kanina ng sinigang na hotdog? Memo na yan ah.
19: Ay,
1: sino nagsabi niya sinigang na hotdog, ha?
21: Si Terebs na yan.
1: Ayun, memo ka na sa akin, Terebs.
19: Ay,
22: natuwa ang aking misis.
1: Tara, pusok tayo dito. Spoiler ko sa inyo. Gusto niyo spoiler? Ayan. Abangan nyo po. Okay, congratulations, Manila NCR. Okay, nahula mo, pork chop po ang ulam ko na yun. Maraming salamat. Dahil dyan, Manila NCR.
19: Pabirito ko yan.
1: Ikaw, Manila NCR, gagawin kitang isang legend dito sa ano, sa notice billboard namin pag panatapos na to. Lalagyan ko dito ng shout ng ano, promotion for Manila NCR website. Manila CRCR, ayan. EJ Manila CRCR.
22: Mabuhay ang Manila CRCR release.
23: Odds AV.
1: Isa ka pa, TV.
24: CRCR release me.
22: Hoots EB.
1: Uy, ba'y bumakal?
19: Ayya!
1: Sige, wait lang. Bago tayo pumasok dyan sa loob ng lava na yan, wait lang. May kukulin po tayo. Sandali lang mga loto ko. Isa good evening, smileys. Ayan, isa ka mo. Get ready. Naka-ready na yung ano ko, netherite spear ko kasi... Oops!
22: So ay, what?
1: Ayan, ito yung hinahanda namin na yun para sa kasal. Iayusin pa namin to. Sigurado mag-finish ako this week. Ayan, statue ni Siam. Abangan nyo po.
21: Ganda.
1: Abangan nyo din statue ni Astra dyan tapos may kasalan. Abangan po natin ang kasal ni MSA at ni Terby sa May Tulugan, October 16, 10:30 p.m.
21: Mabuhay ang bagong... Ay, iba pala.
1: Si Gabo.
21: Gabi.
1: Uy! Ito na! Ang kasal ni Gabriel at ang kasal ni NSA at ni Terry. Abangan niyo po yan sa susunod na mga araw. Terry Estrada, handa ka na ba ipagkasal kay Mig Sander Mapa Alex bilang kanyang mahalagang asawa niya po? Are you ready, Mr. Terby Estrada, na ikakasal ka na sa the one and the only love of your life? Mr. Terby! Terby Estrada, nakahanda ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba magkasal, Mr. Terby Estrada?
19: Ayaw!
1: Terby, handa ka na bang ikasal kay... Handa ka na bang ikasal, Mr. Terby? Please type on the chat. Please type in the chat. Say yes if you're ready. Terby Estrada, if you do not respond, it's a yes. Correct. Good picture.
21: Ano ba yan, men? Ano ba yan?
20: Ano ba naman yan? Yes or yes? Ganun ba?
2: Yes or yes? Yes or yes?
1: Ito. Sandali. Tuloy pa rin ang kanta. Asan na yung kanta? Yung wedding music. Mga kaibigan, nasa linya po natin na yun. Si MSA. MSA, nandito ka ba na yun? MSA, Miguel Alexander Alex.
2: Ayaw!
1: Nandito na yun sa VCC MSA, nakikinig.
2: MSA. Ay, MSA pa ah.
1: MSA. Aabangan kita bilang asawa ni Terebi. At hindi lang basta asawa, ikaw yung bottom. Uy, iba pala yun.
2: Bottom mesa. Biglang umingay yung habis ko.
1: Ito. Ito. Ito. Very ano to. Ito. Ito. I-invite ko po ang mga tao dito sa Meraki. Lahat ng smileys invited po kayo. So invited ka LTG, invited ka MEPS, invited ka Stocks, invited ka 5C, DJ Normie, invited ka po sa kasali ng dalawa. You are invited tonight. I mean not tonight, pero sa Biyernes.
2: Oh my God.
1: Invited ka rin Mark Corrales, kahit alas 10 na po ng gabi, invited ka pa rin.
17: Sa panaginip po.
1: Oo, sa panaginip na yan. Okay na po yan, Mark Corrales. Invited na po rin si Maymay, si Kizenia. Lahat ng waka-waka invited. Palakpakan.
20: Tiga bo.
2: Gago lahat.
1: Okay, ang mga flower boy, natin. Si J4, ang flower boy natin. Ano pa? Si Asti ang si Asti ang best man ni Tere B.
2: Yes!
1: Aldo!
2: Aldo!
1: Ayaw! Ito. Si Stocks Herrera. Ikaw ang magiging best man ni Terebi. Ito, hindi Terebi ba? No, MSA, hindi. Tama ba? Si Asti kay Terebi.
2: Ako kay Terebi, siya kay MSA.
1: Oh, siya kay MSA. Ikaw, Stocks, ikaw ang magiging best man ni MSA. Do you agree with this proposal? Or pagpalitan kita kay Manila CR? Ito. Isa pa. Si Gabriel Ansaldo po ang magiging pari. Confirm. Si Gabriel Ansaldo ang magiging pari. Kaya turuan na po, Asti, si Gabriel Ansaldo, paano gawin yung pagiging pari niya. Gumawa ka ng bagong custom skin ni Gabriel Ansaldo.
2: Ah, hindi ko ka. Medyo busy ako, Box. Si ano? Sino nga yun yung gumagawa ng Minecraft screen?
1: Huwag na lang Minecraft skin.
2: Yung ano... Sino yung gumawa ng ano ng Minecraft skin ni MSC sa TQ?
1: O, ba't nang wala? Ba't wala yung screen ko, Terebi? Ay, okay na. Gabo, ikaw na mag...
20: Si Lotso.
2: Hindi, si Lotso pala gawain ng ano ng skin para kay Gab.
1: Pwede, pero tingnan natin. Hindi, ako na lang bahala kay Gab. Bigyan ko siya ng mahiwagang skin.
2: Ah, okay.
1: MSA, handa ka na ba ikasal kay Terebi? Yung best man mo si Stocks, okay ba sa'yo, Mr. MSA? Di ko rinig MS eh.
3: Yes!
1: Handang-handa ka si MSA. Ikaw, Terebi, handa ka na ba ikasal kay MSA? Yes or no lang, Terebi. Ito na yung live response ni Terebi, guys. Ito yung live response ni Terebi. Terebi, handa ka na ba ikasal kay Terebi? Kay, ano? Ito na, ito na, ito na! Yo, Omzi! Omzi! Omzi! Omzi! Omzi! Omzi!
3: Nakaka-proud ka talaga, Terebi.
1: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!
20: Terebi, siya ka ng private chat. Ano ba meron dyan?
3: Terebi, umayos ka.
1: Ayaw! Alam mo, pinaghanda po namin to ng matagalan. I am very proud of Smile Media Group na meron nang ikakasal for the first time na legit na talaga. AJ Manila NCR, invited ka na po. Pwede ka po mag-Minecraft kung kaya mo mag-Minecraft. Turuan pa kita mag-Minecraft, Mr. Manila NCR. ikaw yung ano, tawag nito. Ikaw at pa yung ina ni MS. Ina ni Terebi. Ina ni Terebi. Ina, tatay ni Terebi. Adopted pa. Adopted son kasi si Terebi. Astriel ha, ikaw yung best man ni Terebi ha. Tapos ikaw Stax.
2: Sige.
1: Ikaw Stax. Nandito ba si Stax? Nandito ka ba? Kung hindi si Stax, sino kaya?
2: Dito siya.
1: Stax, nirinig mo kami. Reply ka na ng OMSIM. Pag nandito ka on.
2: Oh, yung isang OMSIM ha.
1: 5, 4, 3, 2. Wala si Stax. Ito na lang. Sino kaya yung best man niya? Ano na?
20: Kasi yan, may ano lang Friday, Saturday, di ba pwede niya?
1: Di ka pwede, may baby time ka eh. Bawal ka eh. At least may BBT. Nag-reply. Yun nga. Sa Biyernes, oo. Pero siya yung magiging best man ni MSA. Tama ba? Oo, best man ni MSA. Eto. AJ Manila NCR. Paki-coordinate lahat ng affiliates na dapat nakasign mo ka sa kanilang istasyon. ang wedding coverage. Ay, dapat pakisabihan ng NRA, ihanda ang lahat ng resources sa sa kasal nila. Para tong royal wedding.
20: Dapat yung NRA.
1: Para tong royal wedding eh. Royal wedding.
20: Tapos magkakita ng ano, News Radio Philippines. Tapos may ba't may terebit ano, MSA sa kasal?
1: Aray ko! Pero bago muna yan, isang mahalagang anunsyo po. Kahapon po in-announce. Okay, off the theme music. Okay, isang mahalagang anunsyo. Very seryoso to, very seryoso to. Okay, seryoso to. So, in-announce po kahapon na nag-resign sa kanilang posisyon sila Athena at si Paul, si Kuya Pao bilang chairman at vice chairman respectively ng Smile Media Group. Ang kapalit po sa kanila ay si Terry bilang si Red Techie bilang si Red Techie bilang chairman at vice chairman po si Anima. Maraming salamat sa paunawa. Anong Terebi as chairman? Ang gagawin na naman ni Terebi, maglalarp na naman siya ng tigon eh. Totoo yun.
20: Kasi bigla daw sa'yo lang tautulog yan. Kasi bigla tautulog yan. At nawala yata si Gio.
1: Ito, LTG.
20: Oh.
1: LTG. pakisabihan lahat ng NR, ihanda na inyong breaking news stinger ninyo. For the wedding of the century. Joke lang po. Ihanda daw NR.
20: Huwag mong subukan at isira ang buhay mo.
1: Affiliates of Smile Media Group, I request humbly Smile Media Group to all affiliates, please broadcast the wedding of the greatest wedding of the century. Correct ba, tama ba, Manila NCR? I mean SDR pala, sorry. Tama po ba Manila NCR? SDR na lang, SDR. Nasasali na ako sa NCR eh. Kasalanan mo itong MEPS eh. Lahat ng affiliates, okay? Lahat ng affiliates, sa Imukas, pati ikaw po. Yes po, Kuya no. Yes po, idol Normie namin, DJ Normie. Tama po yun. RKW sa Imukas din doon. Yung kasal ng Terby at saka ni MSK. The Termigs Wedding Special Coverage of My Tulugan.
2: Ayaw!
1: Ayaw, walang hit, bitch. Lahat ng Smile Waka, lahat ng Waka Waka invited po sa kasal. Pati rin staff team na Meraki, invited na po kayo. In fact, Astriel, alam ko wala kang oras na yun or whatever, pwede pa ako paggawa ng isang invitation letter na may yung pagmahal.
2: Nasa akay.
1: Invitation letter for Waka Waka Meraki staff members.
2: Wala lang ako Smile Waka sa Canva.
1: Lahat invited po, Blue Wave. Yes po, lahat po. Lahat po invited, Blue Wave. Okay?
2: Kahit sa Canva lang, tinatamad ako eh.
1: I-Canva mo
4: lang. Ano oras ulit yung coverage? Ano oras coverage?
1: Ang oras po ng coverage po ay alas 10:30 ng gabi pagkatapos ng State of Affairs with Statement of Account with Paolo Barcelon.
4: Friday na.
1: Yes po, Friday. Mark Corrales. Dapat maaga ka pa, nandoon ka na sa SMP. Meron kitang ipagagawa sa iyo na task. Naintindihan mo yan, Mark Jograd. Abangan mo yung task na yan. Abangan mo po yung task na yan, Mark Corrales. Hindi kita tatantanan.
2: Ano oras ang may tulugan?
1: Alas 10:30 ng gabi pagkatapos ng Statement of Account with Paolo Barcelon. And I want to be very...
20: State of Delight.
1: Statement of... Oh my God. At dahil po, mga kaibigan, mangyayari na po ang kasal. Tuloy mo yung teams. No? Dahil patuloy ang kasal, matutuloy ang kasal. Sana walang objections po sa kasal na to. I really hope. Eto na, sined ni AJ, omising. Eto na nga, nagsibola na si Objection, Your Honor. Anong objection, Your Honor? Hindi naman to impeachment court eh. Okay, sana ko meron tayong impeachment coverage dito sa Meraki.
2: Ayaw! Ayan, okay na yan.
1: Ngayon! Ito naman. Ngayon, mga kaibigan. Mga kaibigan, sa puto pong ito, alam ko, namumukha akong promotion ng Meraki. Pero importante, dapat ma-entertain natin ang ating audience at ating mga ang ating mga miraculites dito, ang bagong audience po natin. Sapagkat alam ko na gusto ninyo na dog showan si MSC at si Terby. At alam nila yan. I pray na ang kasal nila ay successful. Totoo po yun. Hindi po ako nang joke. Sana magtagal ng maraming panahon, hindi kagaya ng Lucas Gab. Mas lalo pa ang Baskyong. Hindi ako maniniwala. Patutuloy yung Baskyong na yan. Ewan ko bakit meron pang ganun eh. At bakit mukha akong hindi ako nagsismooth lighting dito? Sabi nila. Hold on. Okay. Anyways, Mr. Asti, Austriel Hosimashi,
2: what is it?
1: Inasahan ko dapat magbigay ka na ng discount sa Melody Mart sa kasal hindi. Nila.
2: Hindi, yung kasal nila 100% discount, libre.
1: Libre kanila. Lahat. So bigyan natin sila ng beer. Bakit pag ano lang pakibantay lang po si J4, Mr. Asti.
2: Oh, pakibantay. Yes, yes, yes, yes.
1: Libre. Ikaw ang magbabantay kay J4 kung sakaling iinom yan si J4 kasi bawal.
2: Pati rin si Gabo. Si ano si pa? Sino pa babantay kay J4?
1: Ne, okay lang kay Gabo. Bahala mo.
2: Babantay kami ni Gabo kay J4. Baka mamaya pa during the ceremony, kumukuha na pala siya ng beer sa Gendi eh.
1: Pastor Gabriel Ansaldo, paki ano din si ano si pakipantay si J4 Gainza. Maraming salamat.
2: Pastor Gabi, exorcism natin si J4 kapag umiinom siya ng ano.
1: Mr. Stocks Herrera, ikaw yung magiging best man ni MSA, okay?
5: Okay.
1: Miss Bigalib, gagawa ka ba ng beanie performance? Tapos affiliates are notified and uninvited. ito na nga. Pero ano, ito bali. Ikakanba mo na lang siya, ano, Asti.
2: Ah, tapos na. Tapos na.
1: Okay, yung Canva template, ang i-invite mo is Smile Waka members. So isa para sa Smile Waka, isa para sa Waka Waka, isa para sa staff team, isa para sa affiliates, at isa para sa isa si Mayor Ma'am Dani aka si Red Tiki, isa para kay Anima, at isa para syempre ako rin, syempre bigyan mo din ako ng invitation letter. Ay hindi, ako naman nag-organize, so na lang. At isang invitation letter pat kay ano, isang invitation letter para kay ano, para kay I think kay Mimi at saka kay Zenia. So abangan po natin po ang kasal ng dalawang panig, 'di ba? Kagaya nga sinabi ni Pre Apple Tomato, magkakaibigan itong dalawang panig. Mga kaibigan, patuloy po rin natin ang ating paghahanda at special coverage po ng ating kasal, ang kasal ni Terpy at ni MSA. Ito lang sa Good Evening Spinies Extended Edition, the finale.

0: welcome to our first episode of Pastor's Cafe.
1: We set to launch later this month.
2: Kadokawa, of course, CG Animation Studio Chiptune.
3: This one came in today with Jewel.
4: Catch the brand new season of Pastor's Cafe, renewing October 14th at 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Pastor's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
5: Nagbabalik tayo sa Good Evening, Omsim. Ay, Good Evening, Omsim.
6: Good Evening, Omsim.
5: Pero bago mo na yan, isang God gave me yung nga. Isang God gave me yung nga.
7: Mabakopirate tayo, pero ano, bahala na.
5: Ay, yeah! Hey, stop, joke lang, joke. Joke lang, joke. Kasal music po tayo. Kasi alam nyo, ikikwento ko po sa buong bansa. Ito, totoo na talaga to. Ikikwento ko to sa buong bansa. Kung paano nagsimula ang relasyon nila Terbi at DMSA. Alam mo, sa lahat ng mga crush ni ano dito, ni Terbi dyan, hindi po totoo. Sandali lang po, meron akong tatanggalin dito. Ayun.
6: Ayaw!
5: Meron din ako isang tatanggalin dito, sandali lang. Ayan. Good, okay, hindi na po. Accepted lang.
8: Aray ko!
5: Tama na. Diba, nakalagay, love you MSA. Kahit meron na makalove you ng iba dito.
6: Ayaw!
5: Pero alam niyo saan talaga yung pinaka-pinaka ano natin? Kaya punta tayo sa paboritong restaurant ng bayan. Ang Paolo's Fried Chicken. Punta tayo sa CR. Dala. At nakalagay nga doon ang isang mensahe. Aasahan po natin sa pinaka ang love you NSA.
6: Ayaw!
5: 23 RAM 150 by Lodzo sa may wagang CR.
6: Ayaw!
5: Nakatrabaho lang din si Terry sa fried chicken ni Paolo Barcelona. Nagbebenta ng patatas di anima. Sandali lang. Palitan ko nga ito. Sandali nga. Ito. Nagbebenta ng patatas. Paolo's original chicken burger ni Nips Mep ni Migs hotdog ni Lodzi Reyes Tita Meps bacon Kapenoy coffee Balonggay pandesaldo at MSA cola. Katunayan mga kaibigan, Naghahanda talaga si Terbi ng malupit. Uy, Terbi, magtrabaho ko na. Wala nga tayong pool. Bilihan mo kami ng pool, ha?
7: Cool TV.
5: At habang nagtatrabaho si Terbi, nung isang araw, pumunta si MSA sa PFC at nagandahan si Terbi kay MSA.
6: Kaya,
5: ako masabi sa inyo, mga kaibigan, love knows no boundaries. May pinapakspoil ka na asti, ah. Kaya nga ang sinabi ng buong masa, ang sabi nga ni Mark Corrales, ang kasal na to ay mahalaga. Dahil ito po ay

0: si yun. Oh, si Blue.
1: Oh. Si ano si Blue.
2: Nagbabalik. Hold on. We're back on Good Evening Smileys. We are nagbabalik po tayo sa Good Evening Smileys po mga kaibigan. Eh, nandito tayo sa arena, nag-aaway po yung mga tao dito. Eh, kamustahan po natin yung mga kasamahan po natin ngayon dito lang sa ating stage na yun sa Discord. Good evening sa inyo lahat. Red Techie, nandito ka ba Red? Nandito ka ba Mark? Nandito ba yung mga tao dito, mga utaw? So, ngayon, nag-aaway sila na yun dito. Eh, nice ko lang sabihin sa inyo, shout out po sa mga kaibigan po natin dito sa arena. Eh, medyo tingnan mo nag-aaway sila dito. O, oh, diba? Ang dami na mamatay dito, mga bossing. Kita-kita po natin, mga los. Kita po natin, mga bossing po, na medyo nagpapatayang tao dito. Eh, tingnan nyo, ang dami na mamatay. Ang dami na mamatay. Ang dami na mamatay, mga Lodi Cakes. Wait lang, sadali lang. Meron akong gagawin joke. Kasi ito, binigyan ako ng Bioderm na color green. So ibibigay natin sa isang maasim dito. Tingnan natin, nilapit natin. Hahanap tayo ng pinakamaasim dito.
1: Aray ko.
2: Asan? Malapit natin na.
3: Sumali ka ba?
2: Hindi. I-open natin yung microphone natin, mga Lodi Cakes.
3: Ito lang. Saka ako na yung bag ba ito? Ang alam mo eh.
2: Aray ko, ang sakit nun ah. Ang sakit nun, grabe. Lala. Okay, tingnan natin. Bossing, meron ako regalo sa'yo, Bossing. Para sa'yo to, Bossing.
4: Si Foreman ano sa labas.
0: Saan, Bossing?
2: Uy, kinuha yung...
4: So ito?
0: Yan, sa mga germs.
2: Yan, para sa'yo yan, Bossing. Regalo po namin yan, Boss. Ano masasabi mo sa Itbulaga?
4: I think gano'n pa ka opposite. Concrete paint. So, wala problema doon. So,
2: diba?
4: Itong red.
2: Binigyan po natin ng Bioderm sila, guys. Pero ito mga kaibigan, seryoso po tayo dito kasi. Okay. Seryoso po tayo dito kasi sa pagkat na
0: ni user.
2: Kasi sa pagkat na yun, medyo po tayo, meron po tayo mga seryosong announcement po na yun. Eh, nandito tayo na yun sa ano, pero medyo dahil maraming tao na yun. So, ito yung mga mahalagang anunsyo po. Okay. Ang programang Good Evening Smileys po ay magtatapos na yung araw po, ika 12 ng Oktobre 2026. Pagkatapos po ng ilang buwan po sa broadcast. Ito po ay desisyon na medyo pinag-isipan po namin na matagal na namin inisip na tanggalin itong programa na to. Pero dahil po sa rebrand ng ating istasyon na ang ating istasyon na magiging Cool FM na po sa October 19, eh bukas ang edisyon ng Good Evening Smiley sana ay gagawin po nating pilot episode po ng Cool Hangout ulit. Babalik po ang Cool Hangout po bukas. Ito. Kaya masaya po ang araw na yun dito lang sa Cool TV at sa Cool FM at sa Smile Online Now. Kaya abangan nyo po ang bago po. Abangan nyo po bukas same time ulit, 7 PM dito lang sa Cool FM, Cool TV at sa Good at Smile Online Now. Mga kaibigan, inaasahan ko po na lahat kayo ay handang-handa na po. Lahat kayo ay handa sa pilot episode ng ating Cool Hangout ulit.
1: Aray ko!
2: Before mo na dito, nais ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat po sa Good Evening Smileys po. Itong programa nito ay isang mahalagang very importante sa kabuhayan po ng mga Smileys. Ito pong programa na nagsimula ng Smile Network mismo. At ito po ang programa na wala talagang lapis, wala talagang kulang. Itong program na to ay number 1. Okay? Ito ay walang kinikilingan, walang pinaprotektaan, walang kasinwalingan, serbisyong totoo lamang.
5: Ayaw!
3: Ay, kumakabula na naman tayo!
2: Kumakabula! Mali, mali, mali, mali. Itong programa ito ay matagal na namin, ano, matagal na namin ito inaalagaan bilang, ano, good evening. In fact, meron nga tayong bagong title card. Kung nakita nyo kanina, nagiging OMSIM na tayo. Good evening, OMSIM. So, kanina lamang, nais ko lang sa, oh my God. Nais ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat po sa July, August, September, October na pala. Almost full, mga four months na tayo magpapano na sa broadcast. Abangan nyo po ang Cool Hangout po bukas. Kinabukasan, 7 p.m. Tutok na number one. Salamat po sa lahat ng affiliates po nationwide, worldwide, netwide, satellite-wide, Proxima Centauri-wide, worldwide-wide. Diba po Manila SDR? Diba Manila SDR? Tama po ba? Babalik po itong Cool Hangout. Legit, totoo, walang pikpik. Sasabihin ko sa inyo. At isa pa, mga kaibigan, abangan nyo po ang kasal ni Terbi at ni AMSA. Abangan nyo po yan. Sa Biyernes, sa May Tulugan, 10:30 p.m. to 12. Abangan nyo po yan. At higit sa lahat, ito, huli sa lahat, At higit sa lahat, mga kaibigan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng bumubuo ng Smile Media Group na napaiwatig na ibalik na po ang Cool Hangout. At in fact, dahil tayo na po ang bagong Cool FM, ang inyong impilang, inyong tahanan, maaasahan ninyo na ang ating Cool Hangout ay mas masaya, mas pinalawak, at higit sa lahat, mas, okay? Plus. nandito po ba si Red Teki? Red Teki, nandito ka ba, Mr. Red Teki? Red Teki at Red Teki that dev, Red
5: Teki. Mr.
2: Chairman of Small Media Group, nandito po ba si Mr. Chairman?
5: Mayor Ma'am Dani, nandiyan ka ba?
2: Mayor Ma'am Dani, nandito ka ba? Mayor Ma'am Dani, nandito ka pa ba? Please reply. Mr. Mamdani, we need your response, Mr. Mamdani. Miss ka na po namin, Mr. Mamdani. Okay, parang hindi nata nagre-reply si Mr. Mamdani. Nako po. Ito. Gabriel Ansaldo. Aabangan po kita. Ay, sinag-join. Ayan pala si Mark.
3: Cool hangout! Cool na cool!
2: Shut up! Eto, sasabihin ko sa inyo. Sa lakas ng bass.
5: Oy, distorted na naman.
3: Bass boosted pambira.
2: Yung ano ah. At saka, hindi lang din Cool Hangout ang babalik. Abangan nyo rin ang pagbabalik ng ating Sexy Hangout. Abangan niyo po yan sa susunod na mga araw. Zay! Ito lang po, mahalagang anunsyo lang po. Posible po sa mga susunod na araw, maaari maglilipat po ang mga programa po ng Small Media Group sa Cool FM. Okay? Abangan niyo po ang mga bagong programa na lilipat po ng mga time slot. Abangan niyo po, baka mali ninyo, ang PQ ninyo baka weekend na po. Pero gawin po namin ng paraan yan.
5: At oh, nasaan naman yung aking ano, yung nasaan yung
2: baka ang baka ang Tita Mebs Magazine gagawin namin 2 to 4 a.m. At dahil tapos na po tayo sa mahalagang announcement, tara na, isulit na po natin ang araw sa ano, tara na, gear na tayo! full TV. Ito na sa akin muna, sandali. At, ito na. Parang wala, ato may tao na dito, may tao pa dito. Yun. What's up, bird? May binibully ka nila? Are you being bullied? Are they bullying you?
6: Oy, Gio, may text ko ba? Oy!
2: Oh, bakit? What? What are you doing, Red Techie?
6: Kararating ko lang sa aking studio.
2: Red Techie, tinatawag kita eh. Abangan mo, kailangan kita, Red. Mag-filming tayo ng parang station ID natin for Water. Montage natin for season 2.

0: ito kita po natin na nag-aaway na sila. Eh, oh, ito na, binibuli na ako.
1: Ah.
0: Masama, mga masamang nilalang dito, hay nako. Hays, mga bully talaga, hays. Mga bully talaga, isa sila eh. Hays, mga bully. May naka-invis, may nakita ko naka-invis, ayun oh, may invis. Patay sa akin to. Gamitin po natin ang aba dapat lang, mga kaibigan. Aba dapat lang.

0: Ayan, nag-aaway na sila mga Lutik Kicks. Live na live. Uy, kita-kita. May latis. Si Latis yan eh. Uy, go. Oh my god, inulalan. Diba? Kawawa naman. Okay. Uy!
1: Yung latest na yan.
0: Isang ADL para sa atin. Target, target. Ito, ito. ADL. Isang ADL para sa'yo.

0: Oh. Thursday na! No, Thursday na!
1: Ay!
0: Binibuli na, binibuli na nga. Oo nga naman, binibuli na. Ay, mga kaibigan, susunod na po ang Gabi-Gabo replay. At,
2: abangan nyo po.
0: Gai!
2: Gao! Okay, ano, continue.
0: Abangan po natin, Gabi-Gabo, ano.
2: 5 minutes na lang. Kahit na.
3: Good jump scare.
0: Abangan nyo po, Gabi-Gabo, abangan nyo po, 9 to 11pm, bago mag-boto mesa. At bukas, ang magtatapos na po ang good. Bilang ilang everyone, music. Mga kaibigan, pagtatapos na po ang Good Evening Smileys. Bukas! Cool! Hangout!
3: Cool sa saya.
0: Katay mo, sige,
3: cool sa parwisyong publiko. Dito lang yan sa

0: sa television.
1: Bastos, pinatay ako mga hype kayo. Sa kapag

0: isa ka pa eh, isa ka pa eh. Unconsented feeling. Report, report, report.
1: Report, report, report.
0: Report.
1: Okay, so ayun ang oras sa buong kabuluan. 8:53 na po ng gabi.
0: Magkita-kita po tayo bukas sa isang edisyon ng... Hindi, di pala. Magtatapos na po ang Good Evening Smiley's final episode. Wait lang, sadali lang, pinapatay ako dito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta, sa patuloy ninyong walang kinikilingan. Ay, walang kinikilingan tuloy. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Sinusuntok ko na yun live on the air.
2: Pwede ba tawag dito, after ng, bago magsala, patugtong yung last time ng OVB ng Good Evening Smiley's.
0: O sige. Susunod na po ang Gabi Gabo. Ito na po ang Good Evening!
1: Good Evening!
0: Smiley!
1: Smiley!

0: Huh? Ah! Live na ako! Oh my God! Magandang gabi, mga kabo, mga smileys, mga ka-sex, at mga kapidoy! Hey! My God! Sabayan mo tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DZX1026, at sa FBS! Mga
1: guys, kabo! Fake news! Hindi po tayo naka-live sa FBS, guys!
0: Wala tayo. Minus na yan! Okay. Mga gabo! Gabi! Gabo na! Oh my God! First ever episode ko. Holy! Oh my God, oh my God! Kamusta? Mga kaibigan, mga smileys! Holy! Ewan ko, ano ba magsasabi?
1: Peace reveal!
0: What if ayaw ko? Oh my God! Sunod na yan!
1: I will explode your show!
2: Ayos!
0: No!
2: Si Dino nung nag-reveal ng mukha sa vlog. Wow ha.
3: Face reveal ka na sa
0: vlog. Hindi pa ako sanay magpakita ng mukha ha. Pero sinasanay ko lang yung sarili ko. Pero ngayon hindi muna.
2: So sanay ka matulog on stream ay.
0: Oh! Hoy! Unless nasa private call, hindi naman sa private update
3: na. Ano kasi?
0: Wala din MSA na may malakas na confidence. Kahit nga magsha-show siya nakaligo straight. Wala akong ganung confidence.
2: Hindi. Kasi ikaw anak. Naman, ano ka naman? Anak. For the younger viewers dahil nagluluto ka naman. Ano ba?
4: You're for the younger viewers because the younger viewers always
0: watch. Speaking of Bluto. Ayan, speaking of Bluto, mga gabo, abangan nyo mamaya siguro 7:30 after the break. Magse-segment na tayo, which is cooking segment. So abangan nyo lang mamaya. Oh my God. Okay. Simulan natin programa. Sisimula tayo with our introduction. So if you don't know me, the name's Gabriel alias Gabo Ansaldo. Yes, Gabo. Di Gabo. Hindi. My God. Ayan. Some of you all know me as a guest host sa Kabira, which is Cool FM. Shout out pala mga kalamaw kay Mr. Owner Yo Dax at si TCP. Shout out sa inyo talaga dalawa. Oh my God. Yes, naging guest host po ako sa kabilang net. And I wanna thank them, the both of them, na pinatuloy ako sa kanilang tahanan. Kahit na as a guest host na. And I talagang nag-enjoy ako sa tuwing kasama ko sila habang show, sa mga programa. Pinuputol yung gabi-gabi ko. Oh my God. Yan. But maybe some of you all know, mga OGs dyan, if you don't know, ako po, yes, owner ng FBS, yung channel na hindi nyo pinapanood yung
1: fake news, hindi po totoo.
0: Fake news pala ha.
4: Ako yung may-ari ng FBS.
1: Kasi ang totoo guys, hindi nyo alam, ang Sandoval Media ay FBS. Dahil si Gab ang may-ari ng Sandoval, ako pala yung may-ari ng FBS, guys.
0: Ano to? Opposite day? Grabe ka naman.
1: Kaya nga sinasabi nila, DBC9 eh.
3: Diba yung FBS yung palaging kinokopya ng mga ano?
4: Kaya pala na-upload yung ano, DBC.
0: Ay, speaking of kopya, shout out sa mga copycat fan-made channels! Ha? My God! Isa pa dyan yung, hindi ko na i-mention yung pangalan, pero talagang kinokopya ang blueprint ng network ko. Oh my God.
1: Do better, alam nyo, guys. Yung mga PD, yung mga batang yan, Gab. Kinokopya ang ginagawa namin. Yung una,
0: yun na
1: akala ko may exclusive rights ako sa Greenman. Yun pala, kinokopya nila ang G1.
0: Kung mag-gray one tayo, sila naman mag-gray one. Dito lang siya sumusunod yung pati natin. Like, what the hell?
1: Guys, abangan nyo po. Gagawa ako ng air check, ha? Ang air check ko, magti-3D ako, magba-blender ako, courtesy of Blue Wave.
4: Tapos magba-blender din
0: siya. Akala ko mag-blender ka na. Do not be like us. 3D makes you mentally ill.
4: Based government on warning. You don't do that to me.
0: Oh my God! Wala na akong matapit. Oh God! Ay! Tama! Since na alam nyo naman na ako rin ang may-ari ng FBS. Some of y'all know din mga OGs since from the pandemic na may addict. Siyempre addict. Oo, addict sa sponsor bumper. Oh my God! Sponsor bumper! Oh my God! The motto is
1: Shout out to Class MC dahil sa motong yan. Oh my God. Guys, alam nyo guys, si Gabriel Ansaldo key delete yet noon. Hindi nyo alam yan eh.
0: Wala akong pinupost na iba kundi sponsor bumpers lang.
1: Alam nyo, yun talaga totoo guys. Key delete talaga si Gab. Key delete talaga yan guys.
0: Hindi, former key delete. Former key delete.
4: Former key
1: delete. Hindi, hanggang ngayon key delete yan eh.
4: Yung ano?
0: Ganon ba, Mr. Ay, tiyan lang.
4: Yun na.
0: Hindi ko masabi, monte ko na masabi. Wala ko pang sinabi, Mr. ang sinabi ko.
4: Oh!
1: Na, Jazz. Ay, sorry na.
0: Wala, mag-jazz talaga.
5: Ay, channel lang ano, guys. Ito pala channel lang FBS.
4: Geometric Arqueta.
0: Oh my God, tinitingnan talaga ng TOC. Ah! Cringe! It's a cringe channel! Oh my God, DBC! We are everywhere! Oh my God!
1: Panoorin mo yung old video niya, bre! Panoorin natin yung old video niya!
3: Ano yung My Angry Birds tone? Yung My Angry Birds tone?
4: Yes! Yes! Oh, first video! Yes!
0: No!
3: Angry Birds tone!
1: Let's watch the first FBS. Skip mo lang National Anthem. Copyrighted eh. Copyrighted National Anthem. Skip mo lang.
0: Oh my God. No! Bino!
2: Asked.
0: Game Master Nina. What was I thinking?
6: Sa mga batang manunood.
2: Wala na, Gab. Tapos na.
0: Inukat na. No! My voice! It's a cringe voice! No!
3: Oh my God.
4: No!
0: Unang bungad pala mag-sign on. Angry Birds ang galing. Naging morning show pa talaga. My God. Ang cringe. Mga kaibigan, subscribe na lang kayo sa FBS Network. No! Wag na.
1: Guys, yung mga subscriber ng FBS, ilipat nyo sa Smile or ilipat nyo sa Sandoval, guys. Mas maganda pa content ng Sandoval.
0: Yes. Alam nyo, I'm willing. Yung mga subscribers dyan ng FBS, ilipat nyo sa Smile. No!
1: Copyright!
0: Skip! Pwede ka
4: lang
0: mag-skip
4: dyan. Yan, may pa more Gabo.
1: Guys, but ito sabi ni Gab, advice ni Gab, mag-unsubscribe na po kayo. Ay, mag-unsubscribe kayo sa FBS at i-labot niyo ang subscribers niyo sa Smile at sa Sandoval.
0: Yes, I am willing. Mag-subscribe na kayo sa Smile at sa Sando. Sando Media na bumabenta ng Sando.
6: SPG, ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga
0: sensitibong tema at eksena
6: na hindi angkop sa mga bata.
7: This program is brought to you by Clear Shampoo.
0: Clear Shampoo. my God. TV5 pa talaga yung sponsor. Wala, kinamad talaga ako.
7: Truth is, I'm past.
0: English dub. Oo, oh, original dub nga yan. Pag kayo. Ano ba iniisip ko nun? Ba't nilagay ko yung kanyang... Oh my God.
1: Noon tayo News Frontier! Noon tayo News Frontier!
0: Oh! Okay,
1: okay.
0: Wait lang, meron ko sa noong bago. Post. Okay, sige. Ano?
1: Doon sa Undas Tips, saan mo nakuha yan?
0: Wala pre. Sinagahanap ako ng mga report para doon sa headlines. Nag-search lang talaga mga 2007 na mga videos talaga. Iniisip ko, yung specific na upload date niyan is ka-connectado dun sa yung Undas. Eh yun yung lumabas din. Nung sinerge ko yung Undas 2007, yun lumabas na video. Sabi ko, kunin ko na lang to, tapos lagyan ko na lang na headline, Undas Tapes with the Hey Bros. Parang ganun. Kasi wala na akong ibang mahanap na matinong ano.
8: Oh, di na.
9: Araw ng pag-connecta sa ating mga
0: mga. Ayun, yun yung ginamit ko pag-headline.
4: Unlist mo na lang tapos ilagyan mo sa playlist mga kanon videos. Yan yung ginawa ko.
0: Tinatamad na ako para i-unlist lahat ng mga non-canon videos ko. My God. Maghihintay pa ako ng motivation para lang ako kumilos. Ayan ako. I run with motivation. And as of now, lahat ng motivation ko na pupunta sa
1: guys, time. Guys, you guys. Bibiliin ko na po ang FPS Network.
0: No! Oh my God.
4: Wow!
0: Ika-counter kita. Mga kababayan, I will buy Sandoval Media. Maraming salamat.
4: Wow!
0: Klepto. Ay, etong klepto. Out of all PSA yung ginawa namin ng 2022, ito pa yata yung ginawa kong mas matino. Kasi, akalan ko yung lahat eh. May mura talaga eh. May mura yung iba, pero...
9: Ay, God.
0: Padago pa yung mga ano. Ang cringe pa noon ng community namin. Or mga kidilit!
1: Eh, mas, nga. Mas ano pa kami
4: lang
1: eh.
4: Po. Oh, yung mga ano, nakita ko. Nakita ko kami. Yung ano, clip, yung sa clip ko. Ano, Gabo?
0: Oh, mga clip to.
4: Nakita ko one time.
1: Hindi na ako nagpa-fanmade. Alam yung ginagawa namin, nag-smile.
0: Smile, tama, tama.
4: Yeah,
0: yun din ang rason din. Mga Gabo, hindi
4: guys,
0: na ako active sa FBS. Bahala kayo dyan. Mag-report pa kayo ng... Yung content ni FBS! Oh my God, please! Bahala kayo dyan.
4: Canceled na ang TBS. Canceled na ang TBS. Didelete ko yung channel. De joke lang.
0: Atara guys! i-delete natin by reporting the channel.
2: Actually,
0: o, tingnan mo, sinasabi ko, ayan o, ginagawang clip. Oh my.
8: Napakalala ng
0: o tapos, yung channel profile pa, SBC. Wow.
4: Wow.
0: Marley Pemedia, shout out dyan. Puro ka-clip to. Oh my God.
4: Kasi sa kind master RJ, meron silang brush na gano'n. MSAP. Oh my God.
0: MSA Paint. I agree! Correct! It is MSA Paint!
8: Alam ko yung gumawa si ano eh. Si
0: ang sakit ng likod ko, Gagi. Sakit ng likod mo. Ano? Chiropractor ako, pre. Pwede ko lang sipain yung likod mo. Okay na.
1: Gagi. Punta ka dito, ha?
4: Okay.
0: Sa mga gustong magpaputok ng ano dyan, ng buto, tawagin nyo lang ako. I will knock the hell out of you. Muntik na ako magmura.
1: By the way, I would like to shout out po. Oh my God. Kay Ryan D. Aziz. Shout out sa iyo, Ryan D. Aziz.
8: Ryan D. Aziz.
0: Mga guys, abaga po. Ito po yung diehard fan ng FBS. Huwag niyo pong tantanan. Oh my God.
1: In fairness, Gab, meron kang super fan ng FBS. Kaso, ang problema kasi, part ng spectrum.
0: Diehard fan. I will appreciate that. Pero, wait. Yung itadama yung brand ko na ginagawa pa talagang reality. Ginagawa talagang reality.
2: Ryan, what?
0: Alam mo, Mito? Nag-post pa yan sa Kamuning Station ng Reddit. Talagang dinama yung brand ko. Like, what the hell?
2: Ano nga pinito niya, Ben? Ano nga pinito?
0: Ryan D. Aziz. Ryan D. Aziz yata.
1: Oh my God! Last name! Wait!
0: Ryan D. Aziz and now the return of Mike Enriquez. Mangarap ka lang!
1: Wait lang. May kasalanan ka.
2: Hindi ko po.
0: Aray.
2: Ano yan ha? Hindi ko po
0: kalakalak yan. Nakita ni Kuya Pao.
2: Awa na lang
0: po. Nakita ni Kuya Pao. Oh my God.
2: Don't come for me for this. I do not claim this guy. Oh, no. We don't claim him, y'all. He ain't us, y'all. Like,
0: he's trying to be us.
4: Yes!
2: He's never us,
4: bro. He's not original.
2: Even if he tries to, he's still the better the asses, bro. I'm still the better the asses. Okay?
0: I got
4: it.
2: Like, in true, every true, way, true. Shape, or form, I'm still the better the asses.
4: Yes! Yeah.
2: So we can go to hell and just burn in hell, I guess.
0: Yeah. Okay. Shout out kay Ryan the Asses. Pagpahingayin mo naman si Mike Enriquez, ginagawa mo pang content, grabe ka.
2: Ew! Ito ha, guys, at least, guys, here's the thing. Kung ginagawa niyang content si Mike, I'm sorry, but I went to his wake. I went to his wake, y'all. Like, kahit gawin mong content yan, eh, kung hindi mo man lang pinuntahan nung kasagsagan ng ano niya, ng public viewing, eh sorry na lang.
0: No, like,
2: you can never
0: masakit
2: be
0: talaga mawala ng masakit talaga mawala ng ano, pinaka-respetado, matikang mamamahayag na
4: yes.
0: Matagal na puto nasa field ng ano, pagbabalita. Respetuhin naman na. Huwag kayong ganun. Huwag naman gawing content lahat. Yung mga patay talaga ginagawa yung content. Huwag naman. Respeto naman.
4: The problem is, dude has potential talaga. Kasi ano, Di ba nakita mo, Gabolt? Na chroma key
10: bro,
4: niya
10: bro,
4: yung
10: bro,
4: FBS.
10: I gotta be very honest. Ito ah. The guy doesn't have... It's not like he doesn't have the potential. The potential is misused. Because yes, of, again... Hindi natin may easy nung talaga na na-misuse siya. At the same time din, at the same time naman din, it's... Siguro lack of guidance na din yan eh.
4: Kaya nga.
0: Mabagay nga.
10: He is practically... Ano, yung Ryan na yan... I do believe na oo nga may potential niya pero what anong ano yung potential na yan kung ginagamit lang yan sa ano mali or di kaya ginagamit lang sa walang kwenta. Sorry ha pero the problem is that hindi na mali na misuse yung potential niya. If anything dapat kung ikaw ang ikaw ay parent ni Ryan dapat hindi na dapat nasa mid hindi naman dapat sa community na to nagkikitambay kasi possible na maharas yung tao, possible din na yung mga impluwensya natin, yung mga impluwensya ninyo gagawin niya din na parang tama sa kanya which is mali yun.
0: Kung ako
10: talaga personally speaking I would just for the sake of him I do believe na he needs to be out of the platform. He needs to be out like genuinely speaking hindi siya deserving sa platform but I don't pero it's for his safety naman din eh.
4: Yung problema lang diyan ano he's still gonna I'm pretty sure with his dedication he's still gonna make another account. Alam niyo ba ano yeah, I'm pretty sure
10: yeah, like these kinds of people, yung mga ganun na tao, ganun talaga yan sila, dedicated yan sila, gagawa sila ng mga out account. Kagaya ni TGF, si TGF talaga, oo, ganun talaga yan, si TGF. Pero kung iisipin mo, di naman, it's not their fault kung bakit sila naging tabu, kung bakit sila... binabully.
4: Yung dapat kayo
10: kung bakit sila hinaharas ng mga community members. Kaya nga kaya alam mo ba yung response ko lagi kapag pag-usapan natin si TGF or si Ryan? Hayaan mo sila. Better to leave them alone kasi nakakaawa yung sitwasyon nila eh. Nakakaawa ka talaga. You need to be put under their shoes. It's not like wala namang problema dun sa mga ginagawa nila. I just think na they need guidance din talaga. Like legit, kailangan nila ng guidance, kailangan talaga nila ng kailangan talaga bantayin ng tao na yun. I'm not even kidding.
0: Nay. Ito lang talaga din. Kung binibigyan yun din ng attention yun sila Ryan, si TGF, talagang dinadagdag yun din ng ano, ng parang fuel to the fuel ng ano kanilang ginagawa nila. Kaya sana guys, yung sinabi nga ni Gio, ihanan natin sila kasi alam ko kapag hindi natin sila pinansin, talagang mag-quit na din sila tapos
10: hindi naman din sila sa makikita nila pero it's to the point na mag-grow up sila. At marirealize nila yung mga ginagawa nila wala namang kwenta.
4: Oh. We were all like that once.
0: So, ang ano lang talaga like natin, we hope na matatamaan lang sila ng maturity once na mag-grow up na sila.
10: Or di kaya may malalaman na parent.
4: Therapy.
10: Pero na-miss ko ng ABS. Alam nyo guys, okay, switching ng topic siguro, no? Na-miss ko na yung ABS. Tapos yung bumalik yung ABS-CBN branding, talagang, oh my God, welcome back ABS talaga ako na yun. Pre, na-miss ko na yung Channel 3. When kaya ABS-CBN Regional Revival, bro?
4: Never! Kasi yung mga studios may EPs na.
10: EP. Ban natin si J4, guys. Ban natin si J4, guys.
0: Guys, J4, petition, iban si J4.
5: Uy, grabe ka talaga, J4. Alala ko tuloy yung Samay Shrine Hill sa Davao, ABS-CBN Davao Shrine Hills. Alala ko tuloy na ano, parang nagkadamo na tuloy yung ano, yung gate, yung building.
4: Okay.
10: Hindi ginagamit nila at ang purpose lang naman ng mga building ng ABS sa ibang lugar dito is ano lang yan eh, transmitter lang yun eh. Hanggang transmitter lang.
0: Yeah. Oo. Kasi kahit na shutdown na yung regional stations ng ABS, talagang ano, tawag nito, mahalaga pa rin or may mahalaga pa rin yung transmitter kasi ginagamit pa rin yan kasi sayang eh. Sayang. Kaya ginagamit nalang yung transmitter lang ng mga stations ng ABS.
10: Technical na lang halos lahat eh. Kung di kaya, kuryente. Tingnan nila lang. Binabantayan na lang nila yung kuryente. Yung studio, binabayaan na lang yun. Hindi na lang ginagamit. Or di kaya nilinisan. O, mayroon na mga certain stations na nilinisan yung studio eh. Pero na other than that, parang wala lang. Yun na yun. Also, I would like to point out, ABS-CBN is using the old map for the borders of Mindanao. Kasi walang Davao Oriental, mas lalo din wala pong Davao, walang Maguindanao del Norte at saka sa ano, del Sur. Digit. I feel like they're using the old map.
0: By old map, what do you mean?
10: Sa weather forecast ng ABS, feel ko old map yan. Kasi walang Davao Oriental. Walang Davao Occidental rather. At saka, tama ba? Oh, Davao Occidental. Tapos wala din, tas hindi nakasplit yung Maguindanao.
0: Ngayon.
4: The reason why I say na nagka-AP is because ano, they don't really enter the studios anymore, di ba?
10: Like I said, kaya nga, J4, kaya nga, pero hindi naman ako maging alam na namin yan. Huwag mo naman iliteral yung sinasabi ko. Grabe ka na, para ka na si Cairo.
4: Yes.
0: Grabe.
4: I'm LARPing Cairo, guys.
10: Okay, guys.
2: LARP.
10: Okay, you know what?
2: May gagawin ako kay J4.
4: Wala akong ginawa.
10: May gagawin ako kay J4. 5 minutes time out. Hindi natin...
2: Commercial?
0: Aray!
10: Okay, ayun! It's your time out!
0: Oh my God. Oh! Ayaw, tama! Guys! Break muna tayo. It's now 7:29 p.m. Magabo! Magbabalik ang gabi! Gabo!

Yan, yan, yan. Magandang gabi mga kabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unahang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, aus at norpork cubes. Di po ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isisteam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isantabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Pag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang

ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga kabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut, which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga kabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga kabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. So dito mga kabo, ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga kabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay kong kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga-Nor, give me a heads up, dechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hinihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga kabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga kabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinalasahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo, papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga kabo, di na natin lalakasan ng apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Or so what I've heard. Ang purpose ng sugar mga kabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After nyan mga kabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Agabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs na kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter.

0: I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko, kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating sinarsahang pork ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!
1: Oh my God.
2: Napakasarap talaga naman
3: talagang pinagpuyatan ko itong bidyong to. Alam mo, wala akong tulog kanina. Saka na ako natulog mga hapon na.
1: Oh na.
3: Di alam mo kasi, naka-record na ako actually. Siguro last week pa yata
1: guys,
3: record. Pero yep. Talagang sinubukan ko na i-upload sa Drive. Walang hiya naman talaga tong Drive na to. Hindi kaya mag-upload ng iisang ano na, ng iisang zip. Kailangan ko pang isa-isahin pang upload. What the hell?
1: That's
3: kaya
1: crazy.
3: Nadi-delete. Kaninang madaling araw ko to sinimulan yung edit. Talagang nagpuyat ako hanggang sa matapos to.
1: Ito lang, Gab.
3: Handa na lahat. Pero no, nagutom kayo no.
1: Ang masasabi ko,
4: gab.
1: Bilang ano ko, actually ginaya ko yung recipe ni Gab guys kanina.
3: Oy.
4: Ona.
1: President approve.
3: Yes! President approve. Oh my God.
5: Ito masasabi ko. Ito masasabi.
4: Lalagay na ng autograph.
3: Sige. Ito. Wait, shut up muna, Larp. Okay.
5: Sarap. Sarap.
3: Sarap. Alam ko rin, Larp. Approve. Okay. O, J4, ano man ang comments mo?
4: Please, lutoon mo akong ng ganun.
3: For the first
6: wala
3: time
6: ka ever. Wala ka pag-ira dyan. Baka naman.
3: For the first time ever. Wala na, pre. Naubos na.
6: Wow!
3: Alam mo guys? Meron kasi akong kapatid. Then nagluluto talaga ako para sa pamilya ko. Kaya minsan yung mga luto ko nauubos talaga ng madali. Walang naiiwan talaga kahit isang ano man.
4: Wow, na.
3: Kasi sa household namin, ako talaga yung tagaluto. Tagaluto sa bago magpasok yung kapatid ko, tagaluto rin para pang tanghalian. Ako din tagaluto para pang hapunan. Pero paminsan-minsan, nag-take over din yung papa ko para magluto. In case na may gagawin ako katulad nito, importante, ganun. Kaya yun, talagang nagsiswap lang kami na magluto. Actually. Kasi kami ng papa ko at ako, talaga kami ang tambalan pag magluluto talaga. Kaya ganun. Kaya talaga masisisi nyo rin yung papa ko kasi siya nagpa-influence sa akin magluto. Pero hindi ko naman sinisisi, hindi ko naman...
6: Ano pala to, Gab?
3: Hindi ko hini-hate kasi gusto ko lang kasi magluto.
6: Main in ano? Actually. Main in women-dominated fields.
3: Ay, grabe. Nag-i-ano na ako, Mido. Tawag ito. House husband. Pero wala pa akong asawa.
1: Gabriel Ansaldo, sa susunod mong recipe, ang gagawin mo na yun.
3: Sige, request kayo. Next segment. Next
1: segment. Consistent with peanut butter at oyster sauce.
3: Gusto nyo? Kasi gagawin ko talaga.
1: Yes.
3: Live na live.
6: Actually, dapat gagawin mga live. I mean, yes, magandang may recorded. Pero masaya din yung live. Live cooking De, segment.
3: Gagawin kong live. Gagawin ko live para makita yung reaction ko. Gagawin ko ng
4: matatagal.
3: Na may peanut butter at oyster sauce.
4: Pa-extend pa tayo.
3: At sige, eto. Abangan nyo na lang mga gabo. Next cooking segment. Luluto ako ng pansit canton na may peanut butter at oyster sauce. Live na live!

0: Yon, abangan nyo yan.
1: On.
0: Siguro
2: yun. Pag nag- Uy, bakit ang tahimik niyo? Ay.
0: You will not forget, I promise talaga. Yan. Sige, regarding sa cooking segment mga gabo, talagang nakadepende din kung kaya pa ng energy ko o ng motivation para makapag edit ng VTR for the cooking segment.
1: Wait, now did I feel
0: kaya ba? Siguro sa app. Kaya,
1: meron kang low effort na ano, mga cooking videos. Like, pag tinatamad ka, tapos ano, tapos di mo feel magluto, gawa ka ng ano, sa cooking segment mo, gawa ka ng mga recipes na pangtamad.
0: Alam mo no, binigyan mo talaga ng idea, grabe ka. Sige,
3: pero hindi mo nyo binabayaran si Gab ha, kaya bayaran mo si Gab kada gawa.
2: Oh na.
0: Yes, I need fee.
1: Baka may nakano ng putahe ay bali. Di pala pwede.
2: Labo.
0: Grabe.
2: Ito ka ni Chicken.
0: Dito. Baka pag mag-exchange na tayo pagkain, abot sa akin. Panis na yung pagkain.
1: Diba?
2: Labo. You know what you should cook? Chicken teriyaki, tapos fried rice.
1: Oh my God.
0: Soon, I will take note that. I will take note that, J. Paul. Soon, lulutuin.
2: Yes.
0: Okay, sinabi ni Anna.
1: At the Kitchenomics,
0: yung mga Del Monte.
2: Ano yun eh? Del Monte Kitchenomics.
0: Del Monte Kitchenomics.
2: Oh my God.
0: Del Monte, pa-sponsor ako, char lang. sinabi ni Anima, Gab, yung mga pang-estudyante, especially para sa mga nasa dorm. Sige, take note ko yan. Hahanap ako ng recipe na bagay sa mga estudyante na nanira sa mga dorms. Yes. I will take note that. Kaya, mga gabo, request na kayo dyan. Paano lulutuin ko?
1: May for the ka na, be. May official name ka na. At sa The Kitchenomics.
0: Meron
1: ka lang name.
2: Gabo
0: TLE. Pansahan, the kitchen. What if may gagawa ng parody ng kanta, no?
2: Anong Gabo TLE? Narinig ko yun.
0: Anong Gabo Nomic? Nagawa mo na ako.
1: Binga, ano ka eh. Ansahan, the kitchen nomics.
0: Pag may gumawa ng parody niyan, ewan ko na, I will throw myself. Gabo, TLE, Gabo. Chef Boy Gabo. Ping, ping, ping, ping, ping. Dapat ginawa ko na yung ping, ping, ping, ping sa VTR ko. Oh my God.
1: De. Ano ba? I'm an idiot sandwich. Ay, joke lang. Magano ka kasi
0: mag-chili jam.
1: Pag magluluto ka ulit chili na sinang ng fried rice, mag-chili jam ka.
0: Why you putting chili jam on fried rice? You're making the fried rice wet. I put my leg down because I'm disappointed. Pero chili jam, di pa yata ako nakatikim ng chili jam. Tsaka sa opinion ko parang social naman para magkaroon ng chili jam. I am not him. I will not be him.
1: Basta, kaya mabuti nga hindi ikaw si Adi. Hindi ikaw si Jamie Olivet.
0: We will not be. Guys, do not be Jamie Oliver. Because he will make the recipes. Talagang wag. Uncle Roger is, does not approve this. No, Oliver Amoroso. RJ. Ito yung Oliver Amoroso
1: Bebas.
0: Ay, speaking of Bebas, yung Bebas, yan yung chili jam. No. Ayan mga kapo, 7:53 na po ng gabi. Ang time check na po ito ay atid sa atin ng Smile Radio at Smile Channel. Ayan, siguro siguro magra-wrap up na tayo kasi malapit na rin. Okay, mga gabo, that's a wrap for Gabi Gabo. maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Shout out sa ating mga kasamahan, sina J4, RJ, Midori, Tachibana, Blue Wave, na mahal si Mika, at si Gio, na normal fan ni Aya. At siyempre, damay-damay. Ayan, siyempre, shout out sa ating mga audience. Di wala pa maipangalanan kasi naubusan na tayo ng oras. Pero, hoy, ba't nagka-credits tayo? Oh my God, wala pa nga eh. Okay. So yan, kita-kita tayo bukas mga gabo, 7pm dito lang sa Smile Network, TGEX at sa FBS. Ayan. For the first time, as always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay mahalaga at ang mahalaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Gio. Mga po, ito ang Gabi Gabo! Bye-bye!
3: Gabi Gago!
0: Hoy! Ang gabo po, ginagawa talaga!

0: Ulol! Huwag kang manakot ng mga audience natin, grabe ka! Kakabalik lang natin, grabe. Okay, L to the I to the V to the E! Mga gabo! Gabi, gabo na! Oh my God, nasa yung audience na yun, na-play na. Hello, hello, hello! Konbanwa! Mga smileys! Nakabalik na tayo sa ere sa wakas. Dahil sa 2 weeks maintenance na yan. At dahil dyan, dahil sa 2 weeks na maintenance na mga gabo, ni Tere B na ang ating bagong TOC ng smile. Palakpakan natin. Shout out kay Tere Baby. Oh my God. Ngayon mga gabo, mga smileys, mga ka-Zex at mga ka-Pinoy. Magandang gabi uli. Sabayan po tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DZEX 1026 at sa FBS Network YouTube Channel. Ngayon po ay araw ng Lunes, 17 ng Agosto, taong kasalukuyan. Yan. First time check natin of the night mga gabo. Ang oras is now 7:02 ng gabi. Alright, how is everyone doing? I hope na naging maganda ang inyong araw. Alright, pangamusta naman tayo sa mga kasama natin dito. Ayan, Mark! Musta ang araw?
1: Obo, lagnat, flu.
0: Pambira ka, hindi binawang ad. Alright, shout out sa ating mga kasamahan dito, si Mark at si Meps na sinira ang monoblock ng vibe. Char lang, I love you Meps as a friend. Ay, nag-left. Alright, now gabo, mga gabo, usapan natin siguro, since nakita yung announcement kanina na sinend ko, we're going to have a brief talk and or brief announcement again. Tere Bay, hinaan siguro natin konti yung OST. Konti, konti lang. Ayan, okay na. Now, usapan natin regarding sa program, time slot ng program ko. Yes. I-announce ko na to ng maaga. Simula po, late September, lilipat na po ng time slot ang gabi-gabo. From 7 to 8:30 p.m., Monday to Thursday. Pero, kakalas na po ang Thursday kasi ibabakante na yan sa programa ni Red Techie. Yes. Lilipat na po yan ng oras ay 8:30 to 10 p.m. every Monday. Which is yung original time slot po ng 8:30 to 10 is yung Good Evening Smileys. So kami ni Good Evening Smileys at ang gabi-gabo, lilipat na po ng time slot. So abangan po yan late September yan. Kasi here's the reason mga gabo. The reason nagpalipat ako ng time slot is because of scheduling. Well, nagpa-final ako ng schedules para sa school ko and I found out yung pinaka-last subject ko 7:30 ang ending. Naapektado yung show ko niyan. So, I don't want that. I don't want my subjects to be ended around 7 p.m. Hindi ko gusto yan in the first place. But ito din kasalanan ko rin because late na rin ako nagpa-enroll, which is my fault at first. So yeah. And yung nakita ko talagang subject the last talaga, which is drawing one siya actually. 2 hours siya na subject. And yung schedule na falls under 5:30 to 7:30. So, apektado talaga ang program ko. Kaya nagpa-consult ako sa ating presidente na si Gio Adobo, yes, na magpalipat na lang ako ng time slot. Yes. So, pumayag ang ating mga upper head, yung mga higher ups, I mean, sorry, upper head, natuloy. Pumayag naman sila. Yeah. Now, ngayon, nakwento ko na sa inyo yung rason na, not rason, but siguro, advance announcement na ika nga para malaman na rin mga gabo. Oh, andito pala, kasama natin ngayon sa Discord State sa Smile Radio si Mr. Hintay! Oh my God! Woo!
2: upset mo dito yung team, yung ano, yung team sa BGM mo. Ha? para na dead air ata kayo. Utla, nakamute pa ako kay Terry. Ah, never mind. Ayun pala, may BGM. Naka-zero.
0: Ang bira ka! Ba't mo na
2: hindi, naka-zero kasi yung volume ko kay Terry.
0: Ayun, tuloy. Aray mo. Ay, napagod
2: ako. Okay. Anyways, anong ganaps natin for tonight's video?
0: Wala. In the mid, ano, asop na yung ganap natin. Yun nga, in-announce natin yung advance announcements regarding sa show, regarding sa pag-transfer ng time slot ko. I think you know na already, di ba? Dahil sa in-announce ni Gio. Mm-hmm. So, yeah. Now, mga gabo, na-announce ko na yung advance na announcement for gabi-gabo. May kikwento ko, ano ba yung kikwento ko?
2: Ikwento mo!
0: Okay, kwento ko na siguro ang kaganapan during paglipat ko nga ng ano, multimedia, yes. If you don't know mga gabo, first year, yes, galing po akong accountancy. And I would say, it was the worst decision of my life. Ba't ko ba pinili yung accountancy? Oh my God. Ito mga gabo, nung before ako pumasok na college, wala talaga akong tip o idea kung ano man yun yung ano bang nasa college, sa loob ng college. I mean, isip ko, baka katulad lang din to ng mga high school na ganun din ang sistema, pero for the past siguro 6 months, I guess, doon ko na realize ay tama pala sinabi nila na mahirap talaga at madali pumasok sa college, mahirap ang lumabas. Kailangan mo talagang tapusin lahat ng ginawa mong courses. At itong accountancy na to, pinili ko under siguro peer pressure. Kasi at the time, talagang motivated ako for editing, pero hindi ko man lang inisip na dapat sana multimedia na lang kinuha ko, which is really, really stupid for me. Dapat hindi ko pinili yun in the first place. And for my whole life na nasa accountancy, sa College of Accountancy ako, I regret. I really regret na nawalan ako ng ganang magpasok dahil hindi ko naman kahilig-hilig itong course. Nababagsak ako sa, magre-real talk talaga ako guys, talagang bagsak ako sa mga majors ko dahil alam mo ang kanda, kasi ang hirap, hindi para sa akin. I am not good at math, I am not good at money, there's something like that, yung mga ganun. Hindi ko talaga expertise or forte yung ganyan, yung mga kanda si. Kaya naghintay talaga ako ng next school year, second year precisely. Now, lumipat na ako ng multimedia, BMMA specifically. At doon na gumaan ang pakiramdam ko na naging isa akong BMMA student. Bakit? Dahil yung passion ko sa pag-e-edit at pag-design ng graphics, pwede kong maibuhos sa course na to. I mean, sa program na to. Dahil ika nga sabi ng karamihan sa mga graphic designers, graphics design is my passion! Woo! Palakpakan! Woo! Yes. At alam nyo guys, siguro kanina, nag-i-introduce yourself kami, pero not in the first day kasi last week, umasok lang for one day yung previous professor para lang mag-orient. Pero the rest of the day, hindi na sumulpot. Kasi ang narinig ko sa mga staff, naghahanda pa or nagpre-prepare pa yung mga professors sa setup ba? I don't know. Para may handa kanina sarili. O sino ba yung magiging yung nga, final na professor pagdating ng next week. Now, Ito na, back na tayo from the present. Ito nga. Introduce yourself kami. Ngayon, lahat, isa-isa talaga kami in-introduce. Pagdating sa akin, ano, nag-introduce na ako, oh, hello, hello, mga gabo.
2: Gabo.
0: Talagang ginamit. Pero hindi po nangyari. Pero, tinawagan ko, ko rin silang Smileys. Bakit? Ito ang rason. Na-promote ko ang Smile Network natin sa mga classmates ko. Palakpakan! Yay! Yun na nga. Yun. Now, balik mo natin sa start sa yung nga, pag-introduce yourself. Ayun. Blah, blah, blah. I'm Gabriel Anseldo. I have a passion in graphics designing. Yun yung sinabi ko din yung rason bakit ako lumipat from accountancy to multimedia. At sinabi ko na yung reason but pinili kong BMMA, which is, if you all don't know, isa po ako sa mga executives ng Smile Network and I am a head of creatives. Yes, ngayon na pong marinig yan, I am the head of creatives. But here's the reason why pinili ko yung BMMA. I want to enhance my editing skills in order to make the visuals for Smile Network appealing to all of you smileys. And isa pa sa rason din, I wanna learn 3D! I wanna learn Blender! I wanna learn AE! But the problem, I don't have a computer! Palakpaka! Wala akong computer! Wala akong computer. Alam din ito ng mga close friends ko. After ng klase, talagang pupunta ako ng com shop. Bakit? Yun na nga. Para lang makaranas na uli na nag-computer. Kasi ako, talagang sanay na. Kasi tablet ang gamit ko, mga gabo, if you don't know. Huawei tablet ang gamit ko. Sa editing, sa pagla-live. Actually, currently, tablet ang gamit ko ngayon. Yes. Yun na nga. Now, the reason na nag-com shop ako every end of the class. Yun na nga. Sinabi ko na rin isang reason para maranasan ko rin magko-computer, ganun. At, iniisip ko nga rin na balang araw, baka mag-show rin ako doon kasi maybe I wanna play Roblox siguro para lang rin. Kasi iniisip ko nung last segment natin sa Gagaming, talagang since nag-gacha tayo last episode, parang iniisip ko na, ay, mahabang storya, bitin din sa oras. Kaya iniisip ko, you know what, scratch gacha, we're gonna play another game instead. Iniisip ko, siguro Roblox na lang kaya, para at least matry ko naman yung experience nila Gio, Priapol, yung paglalaro nga ng Roblox. Kasi ako, pag maglalaro ako ng Roblox, guys, ay mga gabo, sorry mga guys.
2: Mga guys.
0: Talagang pang-joggers ng, mga guys! Talagang pang-joggers ng gamit. Talagang ang purpose na ng Roblox ko noon, guys. Mga gabo! But guys! Oh my God, mga gabo!
2: Wag ka na tumulat kay Baos Rufo na nagbangkit ng kapamilya sa unang hirit, ha?
0: Mga! Ay, hindi mo lang sasabihin. Baka makabila
2: tayo. Baba, kumakabila. Mga smileys, kumakabila na naman po tayo.
0: Pero, ayun na, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ayun nga. Ano nga ba sasabihin ko? Remember mo ba?
2: May sasabihin ako. Hindi yung purpose lang paglalaro mo ng ano, Roblox.
0: Yun na nga, Roblox. Oh. Kasi nga noon, mga gabo, talagang purpose ko ng Roblox is makapag-show rin. Kasi if you remember, host din ako dati ng mga joggers at yun ang ginamit kong purpose for Roblox, talagang mag-show lang talaga. Kasi wala talaga akong kahilig-hilig mag-Roblox actually. Minsan, nakatry ko na mag-Roblox, mag-play ng ibang game, pero wala kasi akong parang mala addicted to the game na katulad nila Gio at Priapol. Kasi mere purpose ko lang is to show lang. Ano piniplay mo? Nag-over lang. Yes, mga joggers! Hell yeah! Play mo, i-play mo na! Play mo!
2: Meron pa hina! Tara! Come on, let's party!
0: Come on, let's party! Yay!

0: Okay, Terrence, balik mo na yung BGM. Sorry. Thank you.
1: Oh, balik mo na yung OST. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, Gabon. Madulas po. Pata naman, guys! Pata naman, guys!
0: Guys, oh, kumakamila na naman! Anyways, mga kapamilya. Oh, mali, mali. Oh, nana.
1: Gabon! Oy, oy, oy, oy, oy.
2: No, anyways, mga kapusi at kapuso.
1: Oy, oy, oy!
0: Oy, oy! Okay, sorry po guys, lalo-lalo na kay ano, Bong Navarro. Very sorry, sorry po.
2: Ano ba ito ba?
1: Ano ba ito? Nasa Discord natin. Magabo, nasa Discord natin si Romar Jalibi. Kamustahin kita, Romar, tartar ni Romar.
2: Ano po, ano kapag magjo-join ako dito sa ano, kapag naka-TOC, maglalag yung stream.
1: Maglalag. Aray. Aray.
0: Aray
2: mo. Kita tayo sa Cool guys. Ya ano lang yung ang nangyari sa Cool ngayon na Music Automation ano Cool Pop. Anyway, yeah.
1: So wala pang tama. Ano pa de, next month pa pala magde-debut ang ibang shows.
2: Next month ba?
1: Automation na.
2: Huwag mo sabihin para ma-surprise yung mga viewers natin sa ano. Oo.
1: Wala kayo narinig.
0: Wala kayo narinig.
1: Nilalabas ko yung sana yung ballpen na makapag-erase ng memorya.
0: Amnesia.
1: Ano tayo na sa Men in Black? Oh my god. If you don't know mga gabo, yan si Romar. Siya na po yung TOC ng Cool FM at Cool TV. Ayan, kamustahin nyo naman si Romar, Cool TOC. Ayan. Alright, balik tayo sa ano natin, yung kunento. Yung nga, sa Jaggers. Oo. Ayan, sa pag-Roblox nga. Ayan. Oh, yan, dito si Dreamcar. Hello, Dreamcar.
0: Ay, Dreamy Bull. I mean, Dreamcar.
1: Ay, Dreamy Bull!
0: Sorry, guys.
1: Friend.
0: Sumasakit yung ulo ko dahil sa inyo eh. Ay, sorry guys. Ay, mali. Sorry, maaga po.
1: Eh, ikaw na naman. Mga guys, kanyang naman. Maaga po. Kasama natin sa Discord si Dreamcar, ang voice over po ng Bulok Network System FBS. Oh my god. Say hi sa mga gabo natin, Dreamcar.
3: Hello, mga gabo. Hi. Well,
1: yes, mga gabo.
3: Long time no see and long time no chat.
1: Talagang alam niyo guys, busy talaga si Dreamcar sa kanyang akal. So I can respect him na hindi masyadong active siya. Pero nagvo-voice over din siya, ayan. Pero ano lang din, bihira lang ako magpapa-voice over sa kanya dahil tinamad rin ako gumawa ng content for FBS. Oh my god. Pero ngayon, nagpapa-voice over na ako for Dreamcar para dahil yun isa na inaangas ko kanina mga gabo, mag-edit nga tayo. Anong i-edit? Ang plug ng gabi gabo dahil wala pa tayong plug! Wala pa! Hoy! Sasabihin ko na lang sa iyo kung kailan tayo mag-editing segment sa iyan. nga, balik kasi ang sinabi ko, yun na nga, mag-edit ako mamaya, siguro after break. Pero mamaya pa yung break natin kasi tatapusin natin nga yung pagtotalk natin. Now, saan nga tayo? Yun na nga. Oh, mag-edit ako ng vlog for gabi-gabo mamaya. Pinintay ko na lang, which is yung voiceover ni Dream Car.
3: Kanina pa.
1: Thank you very much, Dream Car. Thank you very much, Idol. Talagang nire-respeto ko yung kanyang pag-take ng request na voiceover. So, yun. Thank you very much ulit, Dream Car. Ayan. Meron na tayong
3: problema.
1: Meron na tayong thank you.
3: Yes, might wonder na musta yung Senetron Sin Plus. Meron akong special treat para dyan. So, Senetron Sin Plus. Yes, may release ako ng special na video clip box. So, coming soon, nagpa-plano kami. May friend ko, which is si Ghosty, of course, si Prism Studios. Mm-hmm. I did ask him to commission ng joke box system. Yung kagaya ng Mega Pro yan, Mega Pro Plus. Oh, Mega Pro Plus. And gawin yan sa Roblox. So, why not? So, coming soon na lang, ang sasabihin ko, yung model nito. Apat versions ito, ah.
1: Nice.
3: It is called Utopia Party Box. Portable karaoke system. Coming soon na yan.
1: O yan, coming soon. Narinig yung mga gabo. Coming soon na daw ang kanyang karaoke system. Thank you very much, Dream Car. Ayan.
3: I think magaluto muna ako. Sige, gabo. Take it away.
1: Galuto. Wow, magluluto daw si Dream Car. Ga-cooking, char lang. Ga-cooking. Pero si Dream Car nagluluto. Pero, tama. Speaking of cooking, mga gabo. Now, if you're wondering yung about sa ga-cooking, wala pa akong energy para makapag-edit or cooking segment. So, yeah.
0: Womp, womp.
1: Pero, yung womp, womp. Did you just say womp, womp? Ay, char lang.
0: Yung meme na yun, ayaw.
1: Kuha agad yung reference. Yun na nga, balik tayo sa topic. Yun na nga, I don't have the energy to make a cooking segment, but I don't know, maybe siguro this week din or maybe next week magpaplano na ako mag-cook for the second ikangay segment episode ng Ga-Cooking. But now, speaking nga din sa Ga-Cooking segment, babalik tayo sa yung topic natin about sa yung nga, paglipat ng schedule ng gabi-gabo. Now, the reason din, isa pa sa reason din na ba't ko nilipat sa every Monday, which is 8, ulitin ko, 8 p.m. Ay, no, not 8 p.m. 8:30 p.m. to 10 p.m. One of the reason din is at least for the whole week, I have more time to prepare to cook and edit the VTR for Ga-Cooking segment. Kasi ipagkumpara natin na magsushow ako Monday to Thursday, magdedrain na yung energy ko at yung energy at motivation ko. At hindi ako makaka-edit ng maayos para sa VTR ko sa cooking segment. Kaya specifically, not specifically, pero I'm thankful na naging every Monday yung show ko. Dahil I have more time to rest, cook, and edit. So, yun ang isa sa mga rason that pinalipat ng time slot. O yan, balik tayo sa yung cooking segment. Basta abangan nyo na ulit mga gabo. This week, maybe this week or next week, magkakaroon na uli ng panibagong segment episode yung Ga-Cooking. Who knows, anong lulutuin ko? Maybe yung mga request nila noong pilot episode natin, i-grant ko. Who knows? Bahala na si Batman, ano ba ang lulutuin ko? Ayan.
0: Sinigang. Ayun na nga, luto tayo ng sinigang.
1: Wala mo na in mind.
0: What if? What if ganung format ang gawin mo para at least mabilis at may ma-allocate ka pang ano oras?
1: Alam mo, maganda. Pero iniisip ko, maganda yun idea, pero iniisip ko, baka mapagkamalan ako, ay, ninako ko yung idea sa isang content creator, ganun, ganun.
0: Pero, bigyan mo ng credits. Of, yun lang. Bigyan mo lang ng credits yung idea na yun.
1: Maybe we can do that, pero for once nandin siguro, kasi I wanna do it my own style rin. Pero, I'm gonna take note that yung ano mo, sinigang na ano, oh, sinigang na hotdog!
0: Sinigang na hotdog!
1: Oh, dire! Ay, sinigang na hotdog! Ano ka, pre? Si Patrick ng Pepito Manoloto, ginawang sinigang
0: hindi, si Boss Set yan ng, ano, ng Smile Network. Eto, guys. Ano nga yun? At ano? Eto na, ang sinigang na hotdog. Sheesh!
1: Ito lang masasabi
0: ko. Napakaangas. Eh.
1: Ito masasabi ko.
3: Yuck.
0: Ah, yuck. Wag baka memo tayo.
1: Ayoko pa mamemo yung show natin.
0: Wag. Shout out hotdog ni Betlogs.
1: Shout out hotdog ni Betlog. Talaga masarap yan. Ay!
0: Anong lasa to? Ayan. Pangit lasa.
1: Pangit lasa ng Brand X. Doon tayo sa subok na ang hotdog ni Betlog. Ay wow, nag-live ad tayo.
0: Ah, nag-live ad na agad. Ay nako.
1: Alam mo anong kulang pre? Mga judges, para nasa Shark Tank tayo. Oh, oh, no. Delikado ka. Pati pa sa sound effect ng mga ibon, wag talaga. Oh my god. You're gonna raise eyebrows for Mikom. Oh my god.
0: Raise eyebrows for Mikom. Kuya Mikom, for legal purposes, ano this yun? Is a joke.
1: Mga ibon na yun, anong naghihipol-hipol. Wala pong nangyari. Oh, tama.
0: Ambera ka! Joke lang, Gab. Love you, Gab. No homo.
1: No homo ka daw, ha? Pambira ka. Alright! Malo po! Hindi pa tayo nakamag-break. Time check natin. 7:30. Terebe! Tandaan mo yung signal word ko. Mga gabo! Magbabalik ang... Gabi! Gabo!

0: Ayan, mga gabo, nagbabalik na po ang gabi-gabo. Mga gabo, time check ulit tayo. Where is the sound effect? Time check! 35 minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi. Ay, napatagalog. Yan na nga.
1: Oh, pwede ba Tagalog?
0: Yan nga. Mga Tangalog, char lang.
1: Oy. Iniinsulto mo na naman ako mga kabisa, mga ayasin. Sige, Gab, pustahan tayo 1v1, Dota, ay.
0: Yung Dota, wala akong alam pag gamit ng Dota.
1: Ay, nako.
0: Oh my God.
2: Anyway. Dota o siya?
0: Oo naman, siya. Mark. Kumbira ka, puro. Alam mo, aalis na ako dito. Puro kayo yung loss. Babay na.
1: No!
2: He's out of my league.
1: Ah, manahibig ka, Car.
0: Ay. Panay kayo rin lang. Oh my God. Ay, mga gabo. Nasa Discord natin ngayon. Si J.A. Longganisa. Yung taong mahilig sa Longganisa.
1: J.A. Longgadog.
0: Halo-halo dyan, J.A. Mag-hello ka sa ating mga gabo.
3: Hello mga nasa ano. Hello Mr. Big News and kay Kanyang Bicolana Astriel.
1: Yeah, and like kay, super legit and all. Yes.
0: Bata ko iniinsulto mo, dapat tinawag mo Mr. Hintay, pambera ka.
3: Hoy!
0: Hintay! Itang hintay na sa isip mo, pare! Hintay! As in,
1: hintay. Mahilig siya. Oh. Alam nyo, guys, naghihintay ako for September 17th.
0: Tama.
3: Baka mamigitin ng mga ano iba.
0: Alam mo, guys, hashtag FPS. Di ko na sasabi anong meaning.
1: Manahimik ka, Gabo! Huwag mo mabanggatin yan! Na! Huwag mo ka itali. Sige, Gab, ito.
0: I'm shot.
3: Si Gabo! Ay. Yung
1: si Gabo?
0: Iba na yon. Si Gabo.
1: Oy, mag-shot yun na. Oy, baka man na tayo niyo. No?
0: Ang bira ka. Ang bito si Lodge.
3: Mago yung si Mr. Yung Hotdog the Betlog. Yung Mr. Hotdog the Betlog.
0: Oo, mga po. Andito ngayon sa Discord si Lucho! Mag-hi muna tayo sa ating mga gabo!
3: Inalapot!
0: Oy! Wag mo!
4: Wag mo!
1: Kill!
0: Oy, Lucho! Teka! Sis Lucho! Sis, nandito ka! Mag-hi ka muna sa ating mga gabo!
1: Gabo!
5: Yo, hello mga gabo out there! Maulan na gabi! No.
0: Maulan na gabi. Bukod sa maulan na gabi, talagang umulan na dito. Oh my God. Ngayon palang umulan. Wag mo na lang si James Lotso.
1: Sino kaya ako kumantang sintunado ngayon sa house, sa baka neighborhood mo?
0: Sige ha.
3: Gabo pala.
1: Naging corn beef
0: na ako. Oh my God.
1: No! Okay, for safety reasons, for legal reasons, that is a joke. Wala po kami pinapatama ang kahit anong organization. Marami na lang po. Okay, Tere, may balik ko yung PGM.
0: Yung lo-fi. Tama. Ay, di! Pwede na pala yung OST na main. Okay. Alright. Nakalimutan ko na i-mention kanina before yung You're Watching Bamba. Napansin ko, Lucho! Napansin ko, hindi pa yata updated yung You're Watching Bamba at yung app next.
5: Ay, sorry, wait lang.
0: Sige lang. May time ka pa naman, pero siguro, I want it na matapos yung pata next day. Kasi, nasend ko, oh, nice. Nasend ko na yung ano ah, yung montage. Thank you.
5: Sige.
0: Alright. Now, if you don't know mga gabo, isa din sa mga creatives din itong si Lucho. Yes. Under me. Yes. Ayan. Laanan na natin. Oh, at kayo mga kapo. Na-mention ko kanina na mag-edit ako. Terebi, play mo na. Go! Editing!
1: Go!
4: Go! Ga-editing!
1: Ga-editing!
0: Parang ano no? Parang familiar yung music.
1: Wait lang, play ba? Terebi, play nga wali. Hindi ko na-gets.
4: Siga po. Ga-editing!
0: Idea kayo, ano yun?
1: Bigbigyan mo ako ng hint.
0: A, B, C, E. Diyan lang.
1: Huh?
0: Yun ang hint ko.
1: A, B, OS, isa sa mga soundtracks galing sa ABC na network.
0: Alam mo, sabihin ko na, yes, yun po yung music ng station notice ng ABC 5 noong 1998.
1: Ah, okay. Hindi ko yes. Siya na familiarize eh. Hindi kasi ako kapatid.
0: Kumakabila ka.
1: Yan na naman tayo.
0: Pera.
1: And speaking ngayon, of kapatid, andito na ngayon ang the one and only kapatid
0: insider. Nasa-discord natin si kapatid insider.
1: Maps.
0: Tita Maps Magazine. Oh my God.
2: Tita Maps Magazine.
0: Hello Maps. Oh my God. Monoblock insider.
1: Monoblock insider.
0: Ang ayaw mga gabo. Since na-play na yung bumper at tayo nga mag-edit ngayon. Oh Lord, pakita mo nga Terebi. Yun. Ngayon, mag-edit na tayo. Start na tayo mag-edit. Ngayon, unahan natin yung pag-edit mga gabo, which is yung magiging audio ng plug. So, unahin natin pag-add. Siguro yung OST, syempre. OST ng gabi-gabo. So, na yun. Ayun! Ay, hindi. Ba't hindi nandito? Oh my God! Gabi! Ang dami mga file ah. Ganun po ako ka-unorganized mga gabo. Sorry po. Ito na ba yun? Perfect! Ayun, ako yan. Ngayon, ang i-add na lang natin is syempre yung voiceover ni Dream Car. Dreamy Bull, I mean. Char lang! Char lang!
1: Oy, oy, oy! Char lang!
3: Yan yung Dreamy Bull!
0: Paano pala mga gabo? Ito yata yung siguro first time yung magkita ako mag-edit live na live. My God! Nahihiya ako! Oh my God!
4: Abang!
1: You're so shy, ay!
0: Ah, ganun ba? FPA.
1: Ay, oh, wag mo sa mo.
3: New wave, Gab. Andito si Mr. Normal Mika fan.
0: Mga po, nasa Discord natin si Blue Wave na mahilig sa Azul. Blue Wave, say hi sa mga gabo natin. Hindi ba makasalita si Blue?
2: Ay, sorry.
0: Hello? Habibi! Oh, so,
1: manonood ka na lang ba or magsasalita?
0: Hindi na yata makasalita si ano si Blue. Pero shout out sa ating kasamahan.
1: Shout out. Blue Wave.
0: Watch out, Cotabato!
1: Watch out. Blue Wave, watch out for me, Kalib. Ay, man.
0: Hi, guys. Hi, vlog. Welcome to my guys. Ayan, si Blue Wave nag-unmute. Oh, say hi sa mga gabo natin. Oh, hi.
6: Oh, hello mga smileys. And of course not.
0: Ano?
6: Smile lang to, 'di ba? Smile lang to.
0: Yes, smile. Yes.
1: Oh, smile. Okay. Pwede. Wag lang, guys.
0: Pero pwede. alam mo, smile to. Pero Blue, pwede ka rin magalit.
6: Sige, galing.
0: Yan po. Yan mga gabo. Yan po si Blue Tomato. Ay, Blue Tomato tuloy.
6: Ano Blue Tomato? Blue Tomato ka dyan.
0: Parang
6: Sorry, Kuchimachi, whatever.
1: Na, kapatid ko na pala si Gabo.
0: Kapatid! Apir!
1: Kapatid! Ay, kumakabila na naman tayo.
0: Ay, kumakabila na tayo. Ambira. Okay, balik tayo sa editing, mga Gabo. Oh my God, na-off track tayo. So, ngayon, lalagay natin siguro ng effect na kung saan itong boses ni Dreamcar ay maglilinaw at siguro hindi siya sabog.
6: Ano yun?
0: Yan, sabog. Oh my God, sakit sa tenga. Oh my God.
6: Ano yun, banlab?
0: Hanapin natin. Yes, banlab. Dito ako gumagawa ng mga audio before ako mag-edit.
4: Alas 7.
0: Edit mo na natin. Kasi sobrang sabog.
4: Sama-samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Pinapalinaw mo yung mga voice clips ngayon para tinatanggal mo ng background noise.
0: Well, siguro pinakinggan ko lang ng background noise, pero ang purpose din sa yung paglagay ng effect is yung para bang mala studio quality ang dating. If ma-notice mo sa yung nga sa mga voice over ko sa mga plug mo, 'di ba? Ganun yung ginawa ko. Kasi pag raw yung voice ko, parang ang pangit pakinggan, parang low quality kung papakinggan mo yung raw voice nun. So, ginagawa ko, lalagyan ko talaga ng effect, which is parang mala studio quality, mala may pagka studio quality nga, yun nga.
4: Abang na ang lahat!
0: Pero, meron ding instance na baka yung mga effect ko eh, nadagdagan ng pagkasabog din. Pero ang ginagawa ko dyan, mga Gabo, is hinihina ko lang din yung volume. Bakit? Kasi pag hinihina mo yung volume, at least ang mahihina nun, ang mababawasan nun is yung pagkasabog ng boses.
4: Distortion.
0: Something na ganito.
4: Pagsapit.
0: Extortion. Yan, yung mga ganun, no? Extortion. Ha? Oh, ganun.
6: Distortion or clipping.
0: Distortion. Sorry, guys! Akala ko narinig ko kay Blue Extortion.
1: Oh!
0: Talagang kailangan ko na ng hearing aid. Naging lolo na ako. My God. Mga! Mag-bless kayo sa akin.
1: Mag-bless po ako. Lolo. Lolo Gabo. Lolo. Oh my goodness.
0: Lolo Gabo.
1: Lolo Gabo.
0: Mag-bless kayo sa akin. Mag walang respeto kayo po ito. Mag-bless kayo.
3: Ano po? Ay.
1: Mano po, Lolo Gabo?
0: Nasa yung hinihingi kong Lola Remedios? Kailangan ko masakit.
4: Bang na ang lahat!
3: Baka Lolo Remedios?
0: Lolo Remedios, pambira.
4: Yung nag-iisang gabo!
0: Maybe, siguro. Tama nga pala, lagyan ko pala ng soundbite din to eh. Eto na lang, mga Gabo. Una natin siguro pag-export yung voice line ni Dreamcar. Kasi, ilalagay na natin yung OST doon na sa pag-edit ng video. Para doon, at least malaman ko yung duration ng plug. Kabuuan ng plug. Yeah. Rinig natin ang gabi-gabo plug. Narinig ko na ito ng gabi-gabo plug for a million times. Lalagyan natin ng bago, which is, yun na, lalagyan natin pangalan ni Dreamcar para maiba naman. Dreamcar plug. Dreamcar D.O. Rename. And export. Ayan. Now, I don't know if naka-download ako ng ilang episode ng ating show para at least malagay natin sa ating editing. Bigyan tayo. Alright. Nakalimutan ko na gagawin ko. Okay, download pala yun. Tingnan natin kung dito ba. Wait, search ko na lang muna. At back na loading. Ayun. Ay po! Putik ka! Ayun. Ah, dito na. Download ba lang, goods? Ngayon, lilipat ko na lang ito para at least hindi ako balito. Ilagay natin yung folder ito. Gabi-gabo. Gabi-gabo. Sound bites, I guess. Then I think magre-reflect na rin ko sa Kin Master pag hanapin natin. So, nag-loading na siya. So, baka nag-lag. Oh my god, ayun. Yun nga, nag-lag na talaga ang Kin Master ko. Ang galing. Balik tayo.
6: Ay.
0: Ano? Ano, bro? Ayan, sana tayo. Ayun, sound bites natin. Ano to? July 30 episode. Where is yung ano? Ano yung script? Tingnan natin yung script mga gabi. Ayan. Ano ba yung una? Abang na lahat. Ah, tama! So, gagawa tayo ng text. Ika nga, text talaga. Ayan. What do projects? Oy, mag-load ka, Alight! I love you, Alight! Ayun, lumabas na. My God. So, ang dami ko mga projects, oy. Uy! Tingnan natin! Ano to? Ay, kumakabila tayo! 24 oras pala to, okay.
1: Oh, na!
6: Hindi na ako kayo. Hiho.
2: Certified ka po sa po si Gab.
1: Ah! Yan pala yung sabi ni Kapusi.
6: Si Mavs pa yun.
1: Bro's talking like his... Ah?
6: Bro's talking like he's not... Si Mavs ba yun? Yung sabi ni Kapusi.
0: Oh, si Mavs!
2: Yep, that's me.
6: Ironic. Look who's talking, man.
0: Ayan. Lagyan na, GG. Yan ang initial ng gabi kapo. Wow, GG! GG!
1: Oh, GG!
0: Good game, Charlie.
1: GG, easy. I said GG 5 times and now I'm going to get banned on this stupid game.
0: No! Talag mo! Ngayon ko pa nag-get yung sinabi mo!
1: Sa mga nakagets, wag niyo nang bagitin. Ah. Kayo na naman nakakaalam na.
0: Pre, pag may nangyari sa show ko, nag-good ka talaga sa akin. Ipamememe.
1: Ito yung konti na.
0: Imememe mo talaga ko sa... I will memo out your...
1: Memo plus gold, oh no.
6: What happened, bro? What happened? I just...
1: Wala, ano? What happened? Dark humor.
0: Why are you crying? I know, right? Vampire, right?
1: To me. So basically, Blue, nag-drop ako ng SFW na Dark Humor.

0: ito yung magiging unang part ng ating vlog bagabo. Dahil unang execution, tingnan natin yung script ulit. Yun na, abang na ang lahat. Yun, umunan natin unang papakita. Abang na abang. Yan. Yan yung abang. Siguro may nagawa yata akong text na ganun. Wait lang. Check ko. Ang dami ko talagang... Ano to? Ito ba yung ano? Ay, ito yung unang vlog. Nasaan yung pangalawa? Tiga editing. Sa Liboy Goal. Ayun! Ito pala. Ito pala mga gabo. Ayan. Copy na yan natin. Yes! If hindi nyo alam mga gabo, ayan. Ito nga, habang nag-editing segment tayo, maglalapag din ako ng editing tips. Kapag gumagamit kayo ng Alight Motion, pwede kayo mag-copy layer sa ibang project, tapos pwede nyo i-paste sa iba namang project. At makikita nyo, ayan. Try, i-paste natin. Eh, ba't naging ganito? Oh my God. Pero ayan, kita nyo yung mga gabo, ayan. No? Na-copy ko from another project, then na-paste ko from this project. So, madali talaga ma-transfer from one project to another. Tagad natin sa pinakauna. Yan. Abang na abang. Okay, ano natin. Abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. We're gonna find yung voiceover ni Dreamcore para ma-match natin. Or not here. Ay ko parang mag-doom scroll. 3,000 pa talaga yung ano ko. Mga naka-download sa akin. Dito na lang. Tayo yung mag-scroll. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ay! Ba't na pa-relapse ako? Lira. Ayan. So, scroll. Until the end. At hanapin natin yung voiceover ni Dreamcar. Ayan. Sagad na.
1: Abang na abang!
0: Ayan. Ito na. Ngayon, gagawin natin sa audio, mga gabo, is talagang ihanapin natin kung natahanapin, pero ito yung magiging guide natin para sa yun nga, sa text ng ating vlog. Diba dito? Ah, yung logo ko. Ayan.
1: Abang na abang na ang lahat!
0: Pagsapit ng alas 7. Ayan, dito na ang pagsapit ng alas 7. Okay. Or maybe we can do a standalone text na kung saan time na lang. Yun na lang gagawin natin mga gabo. Ayan. So we're gonna make it 6:59. What 6:59? Oh my God.
1: Six what? What?
0: Ang nilagay ko, 669, pambira. Sorry po naman ako.
1: Kuya Mikom, typo lang po yan. Nakamali lang po, Kuya Mikom. Clarification lang po.
2: 59
1: po, 59 po talaga. Wala pong 669 na oras.
0: Tama. Ngayon gagawin natin mga gabo yan.
2: 69 oras, yes, 69. Sounds like a song.
0: 69 oras. Like something with a kid in it would do. Yes, something a kid in it would do. Yes, making it a fan-made 24 horas. Oh my God. Sa mga nakikinig dyan ng mga kid in it, huwag kayong ganun. Napaka-ano ng idea nyo, napaka-ano original. Yan, 659. Papalitan natin ang 7 because we're gonna make a siguro cut transition.
2: Oh my god, I just realized you turned 60 what? No, I don't want to mention it. It's August 2026, bro. It's August 2026. Let it analyze, bro. It's August 2026. The World Cup is over.

0: Stigma!
1: Oh my god.
2: Sorry.
3: Tumaheme ka dyan, Mark. Puro ka brain rot. Alam mo, imememo kita dahil kaka-brain rot mo. Bira. Dude, it's 2026 already. Like, I don't know. Nakasasawa ni 6-7 eh.
2: Mahilig kasi yan sa Sigma Boy si Mark. Kaya ganun. Sigma Boy yan.
3: Wala, kasalanan na yan ng internet. Bakit ganun na yung ano niya? Yun, makikita niyo mga gabo ka transition from 6:59 to 7 PM. Ayun.
4: Abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7.
3: Uy! Alis ka dyan. Ayun. Ito ang bilis ng ano. Ito na ano to.
4: Pagsapit ng alas 7.
3: Ayun, timing pa talaga sa pagsapit ng alas 7. Doon pa nag-alas 7.
4: Abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7.
3: Para pansin ko, na. Ayun.
1: Dapat parang 40 na iPhone.
3: Na? Phone ba na iOS? Phone ba na iPhone?
1: Not exactly. Parang it looks the same. No, it looks similar. But
3: it looks the same.
1: Not too similar. But yeah.
3: Okay.
4: Abang na ang lahat. Pagsapit ng alas 7.
3: Alright. Ano ba yung sunod?
4: Samahan ang inyong...
3: Okay. Now, dito sa may... Dito banda, mga gabo. Which is yung... Before magpag... Samahan, I mean. Dito na tayo maglalapag ng mga highlights natin. Kasama yung mga ibang kasamahan natin. At ako. Siguro si-select natin. Trim! At mga unnecessary na ano dito element tanggal. Oh, dito pa. Mga gabo, andito pa lang ating presidente si Gio Adobo. Oh my god.
5: Yay, geometric adobo.
6: Geometric adobo.
7: Guys, hindi po geometric adobo na 'yun, guys. Geometric pork.
3: Ano?
5: Geometric ano?
3: What?
7: Geometric pork chop.
5: Ah.
3: Ay, no, pork chop. Alam mo anong maganda sa pork chop? Eto mga gabo, anong maganda sa pork chop? Haluin mo yan ng creamy na sauce na may mushroom. Yes,
5: ah, yung creamy ano, mushroom yun, pork ba yun? Yeah. Alaking?
7: Hindi, haluin niya yan ng Gabriel sauce.
1: I thought you're gonna add ketchup or some cursed stuff like that.
3: Eh, napaka-bland yan, pre. Sure, you can put some condiments like ketchup or something. Pero sa akin, mas maganda lalagyan yan siya ng sauce. Level up sauce, which is creamy mushroom. Pork chop.
5: Ah, yun, creamy mushroom. Okay. Agab, tanong lang, kailan pa namin matitikman yung sauce mo?
3: Wow, parang out of context na yung sinabi mo.
5: yung creamy mushroom sauce ha, hindi yung sauce na yan, ibang sauce na iniisip mo. Oy kaibigan, ano na sa isip mo?
3: wala po kayo na rin
6: basto si mas yun masarap
3: na. Pero alam mo masarap yung pork chop.
5: Mm-hmm.
3: Grabe masarap po. Ano pang pinartner mo sa pork chop, Gio? Hindi ka pa
5: pala Gio? Ay, kamatis!
3: Nag-dooms po si Gio. Yan po mga gabo, napapansin nyo po na, ayun, nag-doom scrolling session ng ating presidente. So, hayaan po na natin. Ayan. Balik tayo sa ating editing. Ayan.
4: Abang na ang...
5: Ano ang oras pala tayo rito?
1: What is

0: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
1: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
0: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Okay. Hey, we're here and welcome to our first episode of Pastor's Cafe.
7: We set to launch later this month.
6: Kagawa, of course! CG Animation Studios Chiptune.
8: This one came in today with local...
6: Catch the brand new season of Asker's Cafe, renewing October 14th at 7 p.m. on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and live streaming on YouTube channel at Asker's Cafe. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
9: Having Discord blocked is absolutely not a good idea.
10: How will you take care of them once na nakapaglaro na sila?
11: Day 2, day 3, all hell breaks loose. Ika nga.
12: Yung pinaka-basic ano ng gameplay, nakakaano lang. Like, why?
13: Nagkaroon sila ng at least 3 retrenchments internally. So yung malaking team nila dati, downsize ng na-downsize.
11: Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Wednesday, 8 p.m. live on Cool FM, Cool TV, Smile Online Now, and Larutai Gaming platforms. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. News Radio Philippines. Fresh news, forward thinking.
1: May nagbabalik.
14: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
15: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
16: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Ngayon lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
17: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
18: Ang saya, ang sorpresa.

know everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos naman.

0: Smile Network. Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Magabo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.
1: Hey, Clumboy.
2: Yeah.

0: every Thursday.
1: We are here!
0: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
1: My name is Gio and...
2: Oh, I don't think! Okay, let's go!
0: Sa kalokohan!
3: Magawingin ka, gabo ka!
1: Uy! The joy in China!
0: Sa seryosohan!
4: Is it worth it losing?
1: Paano naman kaya itong bansa natin?
0: Sa kaalaman!
1: Change the settings to whatever you feel like. Di ba maganda?
0: At marami pang iba!
2: Finally, man! Finally! Yeah. Let's fucking go! Let's go!
0: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
5: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
5: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
5: Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
7: 3 times ang tawanan.
8: Yeah.
7: 3 times ang kasiyahan.
8: Alright!
7: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
9: May Pulugan!
7: Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via at Geometric Uno.
10: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tag Gaming. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tag Gaming.

0: every Thursday.
1: We are here!
0: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
1: My name is Gio and...
2: Oh, I don't feel... Okay, let's go!
0: Sa kalokohan.
3: Pag-uwingin ka, gabo ka.
2: The joy in China.
0: Sa seryosohan.
4: Is it worth it losing?
2: Paano naman kaya itong bansa natin?
0: Sa kaalaman.
2: Change the settings to whatever you feel like. Di ba maganda?
0: At marami pang iba.
2: Finally, man! Finally! Yeah. Ang bumping goal, let's go!
0: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
0: Every Thursday,
1: we are here!
0: Samahan ang inyong nag-iisang buhay.
2: My name is Gio and... Oh, I don't feel... Okay, let's go!
0: Sa kalokohan.
3: Pag-uwingin ka, gabo ka.
2: The joy in China.
0: Sa seryosohan.
4: Is it worth it losing?
2: Paano naman kaya itong bansa natin?
0: Sa kaalaman.
2: Change the settings to whatever you feel like. Di ba maganda?
0: At marami pang iba.
2: Finally, man! Finally! Yeah. Ang bumping goal, let's go!
0: Kaya tumutok na kayo sa Blue Talk tuwing Huwebes, alas 9.45 ng gabi sa Smile at Cool Platform. Mapapanood rin sa YouTube at New Wave 5.
6: 3 times ang tawanan. 3 times ang kasiyahan.
7: Alright!
6: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
8: May Pulugan!
6: Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
9: Pagsabi na alas 8 ng gabi.
10: Oras na para sa salita ng mansanas.
9: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
10: DJ Presley Paglinawan.
9: Pakisaya sa kalokohan.
11: Magkaibigan na tong dalawang panig.
9: Reviews.
12: So now let's go turn off the RDS.
9: Gaming.
13: Ay, bastos na mag-

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!